0: Kak Klarik sana.
1: Exciting!
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Firminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayan ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako firminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Mabibili sa mga butika. Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sansol Plus
1: Herbal Oil.
3: Atak ka, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Saton, pati na si, hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha, yan kwa, okay? Kaya raw, unya, tagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, manako hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag-Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, at collagen. Lakas, proteksyon, at ganda. Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang ang mga bitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon ng mga pagkaon para maangkon ang tinuod ng kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
7: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko.

0: Golden Drug San Pedro.
1: XFM 89.1.
2: Baklarik sana.
3: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: XFM.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Sa Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
5: Ako si Jonathan Layaw, sa Patpat Malaybalay, na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkugo, ay blood man ko, sa high pagyod, makabati ko glipong-lipong. Mauto nga, nakadungog ko sa radyo na ang Zaton Plus Gold niya, at tumarhanaan na akong lula. Mauto ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, nakaharot og duwa kastab, akong nabantayan, na nawala naman tong pagkakit sa akong tangkugo, glipong-lipong. Dagang salamat sa Zaton Plus Gold, mga pareha o gibati sa ako. Tingin ninyo na yung Zaton Plus Gold, basin pareha na ako, muangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Zaton Plus Gold user sa Patpat Malaybalay.
4: Zaton Plus Gold, tatak yes to health. Zaton Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Zaton Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zaton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Zaton Plus Coffee Mix kamo.
6: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyud magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upatra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumar ko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Pag inom og Premium D3, ragyud na nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Turbo Dietary Supplement for Men.
11: Pre, purma daw. Hindi ka makadtong.
12: Purma dagani, pre. Pero may problema.
11: Ay, ano na aw?
12: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
11: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
12: Turbo?
11: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos. Antes, ang dulutogsing nyo ni Mrs. Mo.
10: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
4: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zaton Plus Herbal Soap.
14: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Zaton Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Zaton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Zaton Plus Herbal Soap.
6: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Zaton Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Zaton Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Zaton Gold Coffee Mix.
15: Kabalo ba kamo nga ang Zaton Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya. Nga mga organo o nagkulang ang mga vitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon ng mga pagkaon para maangkon ang tinuod ng kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod sa Farmasya Eva Kalinan, Jaylan

0: Kaklarek sana.
1: Exciting!
2: Time Check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
0: Kaklarek sana.
1: Exciting!
3: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
4: M2C Graphics Davao.
5: Send money abroad quickly and easily with Mluyear to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Mluyear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Mluyear. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Mluyear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
0: Kaklarek sana!
1: Exciting!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
2: The Secret of Health.
6: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
6: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
2: The Secret of Health.
6: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa ng mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
8: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre ni pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
9: Ay. Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man, o babae sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes o daghang pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Gihusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
10: Santon Plus Gold.
11: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
12: The Secret of Health. Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Bisonix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Bisonix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Bisonix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
13: Vision Next, daghan na ang natubangan.
14: Sugad na nga na ko sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga, ning tumar ko og Vision X Plus Capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
13: Vision X, slay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
6: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
13: The secret of health.
6: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisonix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
13: The secret of health.
6: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
15: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
16: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
4: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayang itrabahoan.
5: Oh, sige ma.
4: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, na anak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
6: Santon Plus Gold. Gama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
7: Xanthon Plus Coffee Mix.
8: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Xanthon Plus Coffee Mix.
7: Xanthon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Xanthon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Xanthon Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. O sumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o tinaw na. So kamudiha nga dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema, Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamba ka baton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Ay, kinusin ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan labi na og dunay batiol sa lawas. Dako tabas sa ko ang Premium D3 kay sukat nga naga-maintain ko ani. Namatikdan ako ang moral lagsik pirmi nga akong pamati sa lawas. Dili na pud nagatukar ako migraine. Certified user ng Premium D3.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in tag hotel.
12: Dili na lagi.
11: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
12: Sa muka, oy.
11: Dumba, gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
12: I'm tired. Stress.
11: Dong.
12: Unsa man gyud?
11: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
12: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan. Xanthan Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Xanthan Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Xanthan Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Xanthan Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
3: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den

0: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
0: XFM. XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
5: The Secret of Health.
6: Santod Plus Gold.
7: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santod Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
6: Santod Plus Gold.
8: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santod Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santod Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santod Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santod Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santod Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santod Plus Gold kada adlaw.
5: The Secret of Health.
9: Vision X Plus user, atong paminawon.
10: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra, mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: The Secret of Health.
4: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
5: The Secret of Health.
9: Zanthon Plus Coffee Mix User.
11: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawas, Zanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
9: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot Sabot pa! Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: The Secret of Health.
4: Ang Pinoy pirti gyud kahilig moinom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede moinom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
4: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
5: The Secret of Health.
4: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
12: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
13: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
1: Kaklarik sana!
14: Exciting!
15: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
16: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
17: M2C Graphics Davao.
18: Kanang nag-wish kag maayong tao, niya ang niabot kay ako.
19: Kaklarek sana!
14: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
19: Clarex, Anna.
20: Exciting!
19: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1. Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!

0: such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalan, Davao del Sur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kung kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala ka ng driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action bug panakit akong mga joints. Dali rin sa pagpalinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jobert tennis, sir. Tagamatanaw.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
12: Para sa dynamis?
11: Para sa turnyo ni Mrs.
12: Tour?
11: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
12: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
11: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
12: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
9: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ito si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Nanami gin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
9: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya. Nga nga mga organo o nagkulang nga mga bitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Taklarik sana!
3: Exciting!
16: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
17: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
9: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
3: Kaklarek sana!
18: Exciting!
19: XFM 89.1
20: Extra Drive.

0: Exciting!
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugon doa ka ba, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, ano, ninahinay na siya, mag-anahinay na siya, nagkawala, hando, nawala na yun. Mga ganyan pinakadibis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, usalag ko kung matestimonin niyo, alanga, nindot yun.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Kawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo ka adlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na kayo ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties og mo-promote sa healthy cells og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one sa presyong magaan.

0: C.
1: Santone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa, cease the pain, relief na maaasahan.
1: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Agtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
3: Kaklarek sana.
4: Exciting.
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Kaklarek, sana!
6: Exciting!

0: Looking for the perfect exclusive beach getaway without breaking the bank? For as low as 4,000 pesos for weekdays promo and also avail of our bear promo, Katawai sa Dagat Beach Resort, Banay-Banay, Davao Oriental, and wind at your very own private resort. Exclusive, serene, and tailor-made for families, friends, corporate events, and family gatherings and parties. Please, for more details, visit our page, Katawai sa Dagat Beach Resort, or call 0920-903-1442. Katawai sa Dagat Beach Resort.
1: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
2: XFM.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
7: The Secret of Health. Santo Basco.
8: Ako si Don sa Kamaestra.
9: Magka-ulcer ko.
8: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan si duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
7: Santo Basco.
10: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: The Secret of Health.
6: Ang sekreto ni Ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
7: The Secret of Health.
11: Vision X Plus user, atong paminawon.
12: Ako si Martin Usaka Wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag Wilde, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og Antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-Antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
11: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: The Secret of Health.
6: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
7: The secret of health.
4: Zanthone Plus Coffee Mix User.
9: Kani ato sugay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Zanthone Plus Coffee Mix rajud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-panabo, office worker.
4: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: The Secret of Health.
6: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga piliyon nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zanthone Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zanthone Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klasing sakit. Inom na og Zanthone Plus Coffee Mix.
7: The Secret of Health.
6: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
7: The Secret of Health.
6: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. X FM.
8: XFM.
3: Kaklarik sana.
13: Exciting.
5: Sister Pain.
14: Si Arlene in Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Zanthone Gold. Coffee Mix.
15: Ako si Roda. Hindi talaga ako nagkakape kasi nangangasim lang sikmura ko after uminom. Pero sabi na nanay ko, meron daw siya nabili na masarap talaga at walang asim factor. Yun yung Zanthone Gold Coffee Mix. Ang sarap araw-arawin.
5: Zanthone Gold Coffee Mix.
16: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod. Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: Ayaw pa siya, gipangga, ikaw gibaliwala.
8: Kaklarek sana.
13: Exciting!
5: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1. This song is brought to you by Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.

0: nalain ka sa kaoban sa trabaho, unya sila, dili na lang kwintahon.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: Exciting!
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwak og babungog. Katul kaayo to, dinom ako Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dyan kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahi sinil kanyero. Taga-sityo pagakpak, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, lumikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Mga butika. Claire Skin Beauty Soap.

0: skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Complicado.
4: Si Balam Antique.
3: Masakit ang aking katawan.
4: Palagi
3: narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Paaasahan
2: sa sakit ng katawan.
5: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiskubre niini.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
8: Kaklarik sana!
9: Exciting!
10: Sis the Pain!
11: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay good ko gabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
10: Sis the Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Yeah! Sis the Pain!
12: If symptoms persist, call your doctor.
10: Southern Gold Coffee Mix.
13: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Southern Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best! Tikman
10: Southern Gold Coffee Mix.
14: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod sa

0: Pharmacy Saman, Mamat Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Ayaw ikaulaw nga itom ka, kay naa sa sinugba ang lami, sama sa imo ha.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek, sana!
5: Exciting!
3: Exciting! Exciting!

0: Looking for the perfect exclusive beach getaway without breaking the bank? For as low as 4,000 pesos for weekdays promo and also avail of our bear promo, Katawai sa Dagat Beach Resort, Banay-Banay, Davao Oriental. Unwind at your very own private resort. Exclusive, serene, and tailor-made for families, friends, corporate events, and family gatherings and parties. Please, for more details, visit our page, Katawai sa Dagat Beach Resort, or call 0920-903-1442. Katawai sa Dagat Beach Resort.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Sa Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
5: John Villanoy ba? Ika, Purok Bunana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. Itry na ko, inom anang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko ana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod.

0: ba na ko sa akong lagay na ko. Kanyang produkto sa Yes Toil na panin, dako kay katabang sa kuha.
1: Zamon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Mga napahanap. Sige raman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Kapalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yan yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa kataksi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batian jug kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
6: Turbo. Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
1: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yan is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.

0: tak larik sana.
1: Exciting!
2: Sister Pain.
3: Hi, ako di IC Dan, usa ka professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na musakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo musakit na tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
4: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Southern Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kaping natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Southern Gold Coffee Mix.
2: Southern Gold Coffee Mix.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
0: Kaklarik sana.
1: Exciting.
5: Andito na ang programa.

0: Extra B.
1: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unon, patas o mahinungganon, paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
2: Alan Abais, Andy Causon.
1: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express Balita.
3: Express Balita.
1: Express Balita.
4: Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita o impormasyon. XFM ang katropa mo.
5: Proud kay ko sa akong kaugalingon. Kay bisag sige kapas mo, buhi man gihapon ko.
6: Kaklarek sana.
7: Exciting!
4: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
8: This song is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!

0: Higugma ako nga lami pa sa kinilaw. Kay higugmaon pud ti ka nga ikaw ray makatilaw.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now! M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
4: M2C Graphics Davao.
5: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Kaklarek sana!
2: Exciting!
7: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
8: Kuya, Sakel, Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo og antibiotic, mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba. Salamat po ko sa ni Lord Jesus nga, iya, hindi ayo po ng akong sakit, inubanan sa Santon Plus.
7: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
9: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Ako diay si Annabelle, taga Batanginyo Village, Matina Playa, Davao City. Naanay ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lalim magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imnon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape, mawala akong sakit sa akong lawas, mawala akong katulugon. Sukad na nakainom ko o Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan ta mo na inom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
12: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
13: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centen Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more!
1: Centen Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centen Plus Herbal Oil.
3: Atak ka, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
3: Upo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
3: Saton, pati na siya, hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha, kaya kukuha, okay? Kaya unya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, manako hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
6: Kaklarek sana!
7: Exciting!
8: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
6: Kaklarek, Anna!
9: Exciting!
6: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: This portion is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
2: Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa.

0: That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Tambayan sa katropa.

0: Kamungga, ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya ug spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinakaepektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay ug magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug non-acidic para mawala ang mga paghubag ug pagpabiling himsog ang atong lawas.
3: Santon Plus Gold.
4: Ako si Biki, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga ay Soflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Jan, isang ka-tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangustin, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Kaklarik sana!
8: Exciting!
9: Sister Pain!
10: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
9: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Sister Pain!
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
12: Ako si Shen. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Southern Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
9: Southern Gold Coffee Mix.
13: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod. Sa Farmasya Eva Kalinan, Jaylan Pharmacy, Ses Generics, Amesco, HealthMed Pharmacy, Kisa Pharmacy, ADRR

0: Kinsa may di sumawan anang grabe ka init? Nya mo kalit lang kabugnaw imong pagtagad.
1: Daklarek sana!
2: Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul kaayo to, dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus, kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay ikatabang sa atong panglawas, ang Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Neil Canyero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, gumikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Mga butika.
10: Claire Skin Beauty Salon.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado.
3: Si Balam Antike.
2: Masakit ang aking katawan.
3: Palagi
2: narinig ko sa radyo ang Sansol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Sansol Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw o minubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiscovery niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.

0: Paklarik sana.
1: Exciting!
2: Sister Paige.
3: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
4: Usa ka call center agent.
3: Pero may kugina migraine sa trabaho.
4: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Paige.
3: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
2: Sister Paige. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paige.
5: Symptoms persist.
2: Consult your doctor. Sa mga butika. Southam Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Fe. Siya ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng mojo sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Southam Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talagang stress.
2: Southam Gold Coffee Mix.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
8: Panagsara ganita mga kwarta. Ibayad pagid sa ilaha.
1: Kaklarek sana.
9: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek sana.
9: Exciting!
1: Exciting!

0: Indot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o nini normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
2: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan o pag-inom o Santon Plus Gold sa sulod sa 2 ka semana, unya nakabaton o alibyo o nahimong normal na ang iyang blood sugar.
4: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom o Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga momordika. Ang momordika nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
2: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Vision Lex, daghan na ang natabangan.
6: Dili ako mata, sir. Dili ko kakaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya, nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Rete 3 Anyos at taga Jensen.
5: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
4: The Secret of Health.
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha nga may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
7: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
4: The Secret of Health.
3: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
9: X F

0: Athletics ana.
1: Exciting!
2: Sister Pain.
3: Si Arlene ni Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika. Southland Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Shea. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Southland Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
2: Southland Gold Coffee Mix.
6: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
7: Ayo pa ang petrolyo kay ni taas apan ang sweldo wagyoy o minto.
8: Clarex sana.
1: Exciting!
2: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1. This song is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!

0: Sa una love pa kayo ka. Karon love yan na lang in town ka. Ah, aray ko.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
4: Katukoy ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold kay tumanggod sir. Hindi dom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong pagsulay sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibyo akong pamati. Unya, lutmal na ba akong menstruation?
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres. Tantay 4 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa ako ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kaepektibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
9: Daghan nangutanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
10: Turbo. May maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
12: Zaton Plus Herbal Soap.
13: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
12: Zaton Plus Herbal Soap.
14: Gamit na!
12: Zaton Plus Herbal Soap.
15: Kaklarek sana!
2: Exciting!
5: Sister Pain.
16: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri nata sa Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Southern Gold. Coffee Mix.
17: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa ka ng Southern Gold Coffee Mix. Dahil always akong gising sa trabaho at alerto sa buong shift. Paborito ko na to.
5: Southern Gold Coffee Mix.
18: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: Pharmacy Saman, Mamak Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Andito na ang programang mapapasayaw ka. Oo, sasayaw ka dito sa programang Extra B. Extra B. Matag-adlang Sabado, alas 7, antod alas 10 sa gabi. O ano na, sayaw na!
4: Extra B.
5: Ang mga balita sa buntag, kinahanglang may unon, patas o may lungganon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon. Gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
6: Alan Abais, Andy Causon.
5: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita.
7: Express Balita.
8: Usa sa mga pinakalisod tambalan kay ang butang nga dili mahawiran. Sama sa kong dughan nga iyang gisamaran.
2: Kaklarek sana!
9: Exciting!
10: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek, Ana!
11: Exciting!
2: Exciting!

0: pangalan pa lang nimo, gikilig na ko. Samot nagpareha tag apelyedo.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Pia, Sakel, Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976 pa ni siya nagsugod. Dili na man siya maayo og antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba. Salamat po ko sa ni Lord Jesus nga iya, hindi ayo po ng akong sakit. Inubanan sa Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako di ay si Annabelle, taga Batanginyo Village, Matina Playa, Davao City. Naaday ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lali magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imnon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape, mawala akong sakit sa akong lawas, mawala akong katulugon. Sukad na nakainom ko o Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan tamo na inom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santo.

0: Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay yung relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Atako, iskun pa.
4: Ang iyong bawal ng kwarta. Yatagan ka ni mama niyo?
3: Upo, papa. Putang ng mesa.
4: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Saton, pati na si, hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha, yan ko ha, okay? Yaro, unya, igdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, manako hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
6: Kaklarik sana!
7: Exciting!
8: Sister Pain!
9: Ako de si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
8: Sister Pain! Tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain! Symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mga butika. Cellphone Gold, Coffee Mix.
10: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Dahil always akong gising sa trabaho. At alerto sa buong chef. Paborito ko na to.
11: Southern Gold Coffee Mix.
12: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod. Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil

0: Exciting!
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Clarice, Anna.
3: Exciting!
2: Exciting!

0: XFM Davao Kamatuoran ang Sandigan.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Clarice, Anna.
3: Exciting!
2: Exciting!

0: Be happy.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: XFM. XFM.
2: Kaklarik sana.
1: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
5: Marieta Villanueva, thank you sa Santone Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santone Plus. Lima na din ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko Santone Plus.
4: Kamusta? Mag Santone Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa usa, epektibo dining copy day. Dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
11: Santone Gold Herbal Tea ni pa.
10: Oh, mo ba? Tigamitan ang gugoan ng Santone products sama sa Santone Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
11: Opa, maayon ni siyang imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubos ab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion ug heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
10: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang ug kalimot, sige pa jud ug kasuko.
11: Aw, oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santone Gold Herbal Tea kay maka-stabilize man pud kini sa mood.
10: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santone Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka bala ka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road, in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
7: M2C Graphics, Davao.
8: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unon, patas og mahinungdanon, paspas, diretso og tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais og Andy Causon.
9: Alan Abais, Andy Causon.
8: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express,
10: Express
8: Balita.
10: Express Balita. Express Balita.
11: XFM 89.1 Davao City. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
12: Clarice, Anna.
13: Exciting!
12: Exciting! Exciting.

0: in Davao City, XFM 89.1. Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
1: DJ Edgeboy Art on XFM.
2: Exciting morning.

0: ka clerics sana.
1: Exciting!
2: Time Check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
3: Santon Plus Gold User, atong paminawon.
4: Ako si Jonathan Layaw, nagapatpat malay-balay. Na ako'y gibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay vlog na rin ko sa high pagyod, makahati ko lipong-lipong. Mga nga nakadungog ko sa radyo ng Santon Plus Gold. Nga gatumarhanaan na akong lula. Mga ito ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, nakaharot o dua kastab akong nabantayan. Nga nawala naman itong pagpanakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Santon Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Gitingin ninyo ng Santon Plus Gold. Basin pareha na ako, muangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Santon Plus Gold user sa Malay-balay.
3: Santon Plus Gold, tatak yes to health. Santon Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium og uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Pag inom og Premium D3, ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na kog Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Pre, purma daw. Tingga makadto.
10: Purma da gani, pre. Pero may problema.
9: Ay, ano na aw?
10: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko pero hina ng junior ko.
9: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
10: Turbo?
9: Oo. Turbo. Tumara 30 minutos antes ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
8: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
3: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Handum mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Sis the pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
13: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo,
0: ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
14: Mga katropa, available

0: titles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
3: Kaklarex, sana?
4: Exciting!
5: Bricks Flores sa XFM Davao.
6: Katrupa, ako si Bricks Flores, inyong kauban sa komentaryo. Sa matag isyo nga madiskas, tanan, patas. Sa mga hisgutanan, walay giatrasan. Tungod kay kamaturan, ang among gibarugan.
5: XFM News and Current Affairs Davao. Kamaturan ang sandigan.
7: Puhon makarealize ra ka nga ang imong gibaliwala mao di ay ang imong gipangita.
3: Kaklarex sana.
4: Exciting.
5: DJ Edgeboy Art on XFM.
8: Exciting morning.

0: Kaklare sana.
1: Exciting.
2: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik na tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya ito dili man. Basta mag-ilong ko Santon Plus.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung copy day, yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
9: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
10: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
10: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man pud kini sa mood.
9: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C, vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C.

0: C. Santone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa, cease the pain, relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Alan Abay sa XFM Davao.
6: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa-usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawas sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan, bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
5: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Andy Causon sa XFM Davao.
7: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon, ug kasayuran nga walay ligon nga basihan, ang tinuod nga broadcast journalist, dili lang tigbalita, apan, tigpanalipod sa kamatuuran. Dili lang trabaho ang pagbalita. Usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuuran ug tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita, dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako, isip inyong katropang broadcast journalist. Magpapilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kay sa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad. Sa kamatuoran, ako, Mubarog.
5: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
8: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Kaklarik sana!
9: Exciting!
4: Exciting!

0: PRO 11 magpadala og 400 ka personahe alang sa BARM parliamentary election. Usa patay, duha angol sa karambula sa tulo ka sakyanan sa Barangay Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon. Mga missing sa glacier collapse sa Nepal ug China, misaka sa kapin 2,400. Alex Yala, makaatbang ang American ranked 122 sa US Open Women's Single Tournament karong adlawa. Kayla Estrada ug Daniel Padilla, gituldukan ang spekulasyon human sa hard lunch sa social media. 7 anyos nga bata sa US, nakabot ang world record human gisuot ang 50 ka sweaters. Alang sa health alert, ubos nga hemoglobin, dili angayang pasagdan.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita. Express Balita, Express Balita.
2: Luzon, Visayas, Suga, Mindanao, higala may bundag. Welcome sa tuang Express Balita ko na adlaw. Adlaw na po kita karon nga Lunes, mga katropa. Pitsa 31 na ning bulan sa Agosto, tuig 2026. Kami inyong mga tig balita karong orasa.
3: Katropang Andy Causon.
2: Ako sa inyong katropa, katropang Alan Abais, sa mga pagbuhagay sa balita, balitang lokal.
4: XXFM.
2: Ang ato nga balitang lokal hatugan nato sa Santon Plus Coffee Mix. Kini makatabang sa pagpugong sa pipila ka mga sakit nga hinungdan sa pagkawala sa ato nga memorya. Pakusgon ang cognitive function sa auto ka mao hinungdan sa pagkawala sa memorya ug ma-regulate ang pagpitik sa kasing-kasing ug mapakalma kini sa ato nga nervous system mga katropa. Tungod kay ang Santon Plus Coffee Mix wala gani caffeine. Ang Santon Plus Coffee Mix kapina tambal pa. PRO 11 magpadala og 400 ka mga personahe alang kini sa BARM parliamentary election. Ang Express balita manugkad ni Marvin Ibano.
4: XFM report.
5: Gikumpirma ni Police Regional Office 11 spokesperson Police Major Catherine Delaray atol sa interview sa XFM Davao nga anaa sa 400 ka PNP personnel sa buhatan ang ipadala sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kun BARM subay sa ipahigayon nga pinakaunang parliamentary elections. Kini nga inisyatibo kabahin matud pa sa gipakusgang koordinasyon tali sa lokal nga unit sa kapulisan, Armed Forces of the Philippines kun AFP ug uban pang law enforcement agencies nga nagtumong sa pagpugong sa election related violence, maminusan ang mga risgo sa seguridad ug mapanalipdan ang voting precincts sa tibuok rehiyon. Ning milabayng Agosto 26 ning tuiga, lakip si PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete sa mga misalmot sa gilusad nga final command conference sa Commission on Elections kon COMELEC sa PRO BAR headquarters sa Parang Maguindanao del Norte. Isip pag-finalize sa mga planong pangseguridad alang sa labing unang Bangsamoro parliamentary election nga gikatakda ng ipahigayon karong Setyembre 14, tuig 2026. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy, mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
4: Express Balita! Express Balita!
3: Samtang sa lain panghanay sa balitang lokal, nagpadayon ang kusog nga pagdagsa sa mga turista sa Davao City human maka-record ang kapin 1 million tourist arrivals hangtod Hunyo 2026. Sumala kini sa City Tourism Operations Office o CTOO. Mas taas kini og 11.68% kung itandi sa 936,474 arrivals sa samang panahon ni adtong 2025 ug mas labaw usab sa 816,477 arrivals nga na-record ni adtong 2024. Kini ang ikatulong sunod-sunod nga tuig nga nagpakita og lig-on nga pagtubo sa sektor sa turismo sa syudad. Matud pa ni CTOO Head Wilenito Tormis Jr., dako ang natabang sa mas maayong air connectivity, agresibong tourism promotions ug nagkada iyang local events sa pagdani og daghang bisita sa syudad. Ilaw man usab nga mosaka pa ang ihap sa mga turista human sa bag-ong natapos nga Kadayawan Festival, di nagtala og dakong pagsaka sa hotel bookings ug airline passengers. Dugang paniini nagpabiling numero unong travel destination sa Pilipinas ang Davao City base kini sa World Travel Index nitong Abril 2026 nga nagpakita sa padayon nga pagsalig sa mga lokal o langyang turista sa syudad.
2: Dugabang hukad sa itong balita nga lokal upat ka indigenous people scholars sa Davao City Water District kung DCWD ang nakagraduar sa University of Southeastern Philippines sa Mintal niya itong Hunyo 26 sa Ningtuiga o formal na ilhon sa graduation ceremony sa September 10 sa Ning kasamtangan nga tuig. Gila mga graduates nga sila si Princess Villanueva, Mary Joy Calvo, George David Cabagte, oga Ed Hill Carlos. Nagagraduar oga cum laude sila si Villanueva oga Cabagte sa Community Development og Agricultural Business, samtang Agricultural Business si Carlos og Public Administration si Calvo. Nasayran nga ang scholarship ubos kini sa DCWD Comprehensive Educational Support Program. Naghatag og suporta sa transportasyon, pagkaon, boarding house, uniforme og libro. Lakip na ang thesis sa graduation incentives. Usukad sa pagsugod sa programa, 104 na ka-estudyante ang natabangan sa Davao City Water District, diin 51 nini nga IP og 53 non-IP scholars. Sa karon, 30 pa ka mga scholars ang nagpabilin sa samang programa.
4: Express Balita.
3: Alas 6:08 ang lain panghanay sa balitang lokal hatod kaninyo sa Zanthone Plus Gold. Ang Zanthone Plus Gold mga katropa at dunay malunggay leaves nga nakong tabang aron protektahan ang atong mga atay ug kidney. Labi na gyud sa mga mahilig mukaon ug parat ingon man junk foods. Ang malunggay makatabang kini sa pagdetoxify sa atong lawas. Zanthone Plus Gold mapalit kini sa Shopee ug sa mga butika sa inyong lugar. Sa detalye mga katropa, sugdan na sa local government of Davao City ang pagdawat og aplikasyon alang sa atong tagaan ug oportunidad ang nangandoy nga atleta o ato na scholarship program. Sugod karong Setyembre. Matod pa ni City Sports Development Division Executive Program Director Justine Marie Adobo, ang programa gitukod aron matabangan ang mga Dabawenyong student athletes nga mapadayon ang ilang edukasyon ug sports career o nga dili na kinahanglan mularga pa sa ubang lugar. Ubos sa programa, makadawat og 20,000 pesos matag semester ang mga kwalipikadong collegiate athletes alang sa tuition og miscellaneous expenses, dugang sa 5,000 pesos nga subsidy alang sa sports equipment ingon man supplies. Samtang ana usab sa partial scholarship nga nagkantidad og 5,000 matag semester alang sa tertiary athletes og 5,000 pesos matag academic year alang kini sa junior og senior high school athletes. Gipahibalo sa pangamhanan nga aron mahimong kwalipikado, kinahanglan nga bona fide resident sa Davao City o sa Davao City sulod sa 10 tulo ka tuig ang aplikante o kinahanglan usab nga aduna kini maayong academic standing o walay ubang scholarship nga nadawat gikan sa bisan unsang institusyon o ahensya.
4: Express Balita.
2: Aduna kita 10 minutos na paglagutok sa kalasay sa buntag. Lain pang hagpat sa itong baritang lokal, lagi kontina ang personal nga pag-atake o pag-BIBI kang Christine Faith Gawilan, representative sa Matingsalog Tribe, nga bagong natuboy nga hiya sa Kadayawan 2026 uman sa iyahang pagadaog sa kompetisyon. Nagadaog si Gawilan pinagi sa iyahang maayong performance o tubag nga nagapasiugda sa paghiusa sa modernisasyon o pag-preserba sa kultura. Lakip ang pagdokumento sa tradisyon sa Matingsalog. Dili lamang siya beauty queen, kundili public school teacher o academic achiever nga nakagraduar o cum laude. Nakadawat usab siya og mga pasidungog og kalampusan sa iyahang pagtuon og profesyon nga nagapakita sa iyahang disiplina og pagpaningkamot. Ang hiya sa Kadayawan dili lang kompetisyon sa katahom kundili plataporma kini sa pagrepresentar og pagpreserba sa kultura, tradisyon og identity sa mga tribo sa Davao. Namatikdang daghang mga personal og dili maayong komento sa social media labot sa hiyas apan sumala ni Gawilan dili na matud pa kini hatagan og gimbugaton.
4: Express Balita.
3: Sa katapusang hanay sa balitang lokal, hiniusang nasikop sa mga operatiba sa PDEA 11 Davao del Sur Provincial Office o Bansa Koordinasyon sa Kapulisan ang ikonsiderang notorious drug pusher sa Digo City, Davao del Sur. Giilang dinakpan nga si alias Jul, 46 anyos, kinsa nadakpan sa Poroka, Talakitok, Barangay Dawis, human napalitan sa operatiba ug pakete sa gituhang shabu sa kantidad nga 7,000 pesos. Diang girekisa dugang nga mga putos nga adunay sulod nga gidudahang shabu ang na-recover gikan niini nga gibanabana ang nagkantidad tanan og 170,000 pesos. Balog na sa prisuhan ang naisgutan tungod sa kalapasan sa Republic Act 9165 o ang giamyandahang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nagpadayon ang intel-driven operation sa PDEA kauban ang kapulisan sa pagbukod og pagsikop sa mga drugista ug pagpakgang sa network niini agig pagprotekta sa komunidad.
4: Express Balita.
2: Aduna kita 12 minutos na paglagotok sa ikalasay sa buntag o karon sa mga hugad sa balitang regional.
4: Balitang regional.
2: Ang atong balitang regional atong nato sa Santon na vitamin C. Adunay spirulina nga puno kini sa vitamin A o ga 10 times kini nga mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron nga munindot og klaro ang imong pananaw. Santon na vitamin C, the alkaline vitamin C. Usa ang patay, duha ang angol sa karambula sa tulog ka mga sakyanan sa Barangay Aglayan, Malaybalay City. Ang Express Balita Manukad ni Rostom Villafranca.
4: XFM Report.
6: Dedo na arrival sa ospital ang usa ka 19 anyos nga driver sa motor samtang angol usab ang driver o pasahero sa usa ka minivan. Humanag bangga ang tulo kasakyanan niya itong Biyernes, Agosto 28, 2026. Pasado alas 5:30 sa hapon sa Maysayre Highway, Purok 2B, Barangay Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon. Sumala sa report sa kapulisan, ang nahisgutang mga sakyanan niya nalambigit sa disgrasya, usa ka Suzuki minivan gimaneho sa 43 anyos nga lalaki kauban ang iyang asawa. Usa ka Suzuki Stingray wagon gimaneho sa 30 anyos nga lalaki kauban ang iyang asawa. Og usa ka Yamaha Sniper nga motorsiklo gimaneho sa usa ka 19 anyos nga biktima. Sa investigasyon sa kapulisan, nagikan sa Malaybalay City proper padulong sa habagatan ang Suzuki wagon ug ang Yamaha Sniper. Sumala pa ni overtake ang motor sa tuong bahin sa Suzuki wagon. Apan samtang nagbalhin kini pabalik sa inner lane, aksidente niining naligsan ng usa ka bato nga anaa sa kalsada. Tungod niini, nawala no control ang motor og ni sungag ngadto sa pikas lane diin nasugat ang nagpadulong nga Suzuki minivan. Tungod sa mong panghitabo, nakaangkon og grabing impact ang duha ka sakyanan nga nisampot sab sa pagkalambigit sa aksidente sa usa ka Suzuki wagon. Samtang ang driver sa motorsiklo daling gidala sa mga responders sa Bukidnon Provincial Medical Center apan nakabsan kini sa iyang kinabuhi pasado alas 5:50 sa hapon sa maong adlaw. Samtang ang driver sa minivan, lakip ang iyang sakay, gidala sa Malaybalay Polymedic General Hospital tungod sa mga naangkong injury o padayon niya ginaatiman sa mga doktor. Sa pagkakaroon ng mga sakinan, anaana sa buhatan sa Traffic Management Center alang sa dugang investigasyon. Mga katropa, kapibang healthy magipangita, mag-Santon Plus Cafe Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rostom Villafranca, XFM News.
4: Express Balita.
3: Sa katapusang hanig sa balitang regional, landlady arestado sa drug buy bust operation sa Coronadal. Hoy Express Balita, si katropang Cherish Leghid.
4: XFM Report.
7: Sikop ang usa ka landlady nga gikonsiderang street level individual human sa malampusong drug buy bust operation nga gihimo pasado alas 2:49 sa hapon ni atong nakalabayng adlaw sa Kalaliman Street, Purok Magsaysay, Barangay General Paulino Santos, Coronadal City, South Cotabato. Gila sa City Drug Enforcement Unit o kon CDEU sa Coronadal City PNP ang nasikop nga suspect nga si alias Amelita, 47 anyos nga landlady sa nasampit nga lugar. Nakuha gikan sa suspect ang usa ka sachet sa adunay sulod nga gituuhang shabu nga may gigabugaton nga ubos sa usa ka kilogramo o kandidad og 6,800 pesos o usa ka 500 pesos nga marked money. Pasakaan o kaso ang suspect tungod sa paglapas sa Section 5 o 11, Article 2 sa RA 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 o kasamtangan siyang gitanggong sa lockup cell sa Corundal City, PNP samtang nagpaabot sa duga nga legal nga mga proseso. Mga katropa, no to drugs, yes to sports. Likay ang droga o pili ang sports isip positibong paagi sa pagpaligun sa lawas o huna-huna, kauban ang Turbo Men Enhancer. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
8: Express Balita! Express Balita!
2: Adunay kita 16 minutos na paglagutok sa ika alasay sa buntag. Ugaran sa tuang mga balita. Balitang National.
8: Balitang National. National.
2: Ang ato nga balitang National, ato nga ito sa Premium D3. Ang soft gel capsule na makahatag inyong instant energy. Tungod ka doon na giniya taas nga medium chain na triglycerides nga kung musulod sa imong lawas mga katropa. Mudiritsyo gini sa imong atay. Uga mahimo kining instant nga kusog. Premium D3, ang vitamin D3 nga doon ay BCO o moringa seed oil extract. Mabalit kini sa mga butika nationwide. Italia sa tuwang balitang National, manakod sa tuwang sister station, ang XFM Mega Manila.
8: Weather update.
9: Bagya pong lumakas ang Tropical Depression Pilandok habang nananatiling halos stationary sa Philippine Sea, silangan ng extreme northern Luzon. Ayon sa PAGASA, huling namataan ang sentro ng bagyo sa 1,130 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Taglay po nito ang lakas ng hanging 55 kilometers kada oras malapit sa gitna at pagbugso na aabot sa 70 kilometers per hour. Sa ngayon, wala pang nakataas na tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng bansa. Samantalang sinabi ng PAGASA na hindi inaasahang magla-landfall ang Tropical Depression Pilandok, pero palalakasin ito ang habagat at ulan sa ilang bahagi ng Luzon.
8: Express Balita.
9: Umabot na sa 2.4 million na pamilya o 8.4 million na individual sa 10 rehiyon ang naapektuhan ng malawakang pagbaha dulot ng habagat at mga nagdaang bagyo. Ayon sa Office of Civil Defense, nananatili sa 32 ang bilang ng nasawi habang 19 ang sugatan at 3 ang nawawala. Nasa 35,500 na pamilya o 122,500 individual naman ang kasalukuyang nasa 1,115 evacuation centers. Kabilang sa mga apektadong lugar ang Cordillera, Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Western Visayas, Zamboanga Peninsula at Metro Manila. Nagdeklara rin ng State of Calamity ang Tarlac matapos ang pagbagsak ng dalawang tulay, dahilan para umakyat sa 118 ang kabuang bilang ng mga lokal na pamahalang nagdeklara ng State of Calamity.
8: Express Balita.
9: Umabot sa 429 na lugar sa apat na rehiyon ang binaha dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Kabilang sa mga apektadong lugar ang Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon at Metro Manila. Ayon kay Office of Civil Defense Deputy Administrator Bernardo Rafaelito Alejandro IV, 3,158 na bahay ang napinsala habang halos 100 road sections at 13 tulay ang nananatiling hindi madaanan dahil sa baha at landslide. Kabilang sa matinding problema, ang 2 tulay sa Tarlac na bumagsak. Patuloy naman ang clearing operations ng DPWH at mga lokal na pamahalaan sa mga apektadong lugar kabilang mga binagsakang o nagbagsakang landslide sa Zambales at bahagi ng SCTEX.
8: Express Balita.
9: Ikinabahala naman ni Public Works Secretary Vince Dizon ang pagnanakaw ng mga kable, valve at manhole cover na nakaapekto sa operasyon ng flood control infrastructure sa Metro Manila. Sa inspeksyon sa Sunog Apog Pumping Station sa Tondo, Manila, nakita ni Dizon na hindi gumana ang pumping station matapos nakawin ang mga high voltage cable. Naikabit naman ang mga pamalit na kable at naibalik ang operasyon nito. Samantala, ninakaw din ang heavy duty check valve sa Tumana Pumping Station na mahalaga sa pagpigil sa pagbalik ng tubig mula sa umaapaw na Marikina River. Ayon kay Dizon, maglalagay ng Philippine Coast Guard personnel sa mga vulnerable drainage facility upang maiwasan ang paninira at pagnanakaw. Nagbabala rin ang kalihim na aarestuhin ang mga nasa likod ng pagnanakaw at isasailalim sa inspeksyon ang mga junk shop na posibleng tumatanggap ng nakaw na materyales.
8: Express Balita. Express Balita.
9: Nagbabala ang Office of Civil Defense na maaaring magdulot ng malawakang pagbaha sa Metro Manila ang malubhang problema o posibleng pagkasira ng isang malaking dam gaya ng La Mesa Dam. Ayon kay OCD Assistant Secretary Bernardo Alejandro IV, kung umapaw ang La Mesa Dam, maaring dumaloy ang sobrang tubig sa Tulyahan River at makaapekto sa Quezon City, Caloocan, Valenzuela, Malabon at Navotas. Gayunman, tiniyak ni Alejandro na matibay at structurally sound ang La Mesa Dam. Anya, regular na naglalabas ng tubig ang dam upang makontrol ang kapasidad nito at maiwasan ang overloading. Binigyan din niyang hindi dam releases ang pangunahing sanhi ng mga pagbaha nitong mga nakaraang araw, kundi ang matinding pag-ulan dulot ng habagat. Kasama ng DPWH, pinag-aaralan ng OCD ang desilting at dredging ng mga ilog at iba pang hakbang upang mapalakas ang flood mitigation at mapabuti ang daloy ng tubig.
8: Express Balita! Express Balita.
9: Isinusulong ni Senate Finance Committee Chair Senador J.B. Ejercito ang panukalang Master Plan for Infrastructure National Development o MIND para magkaroon ng mas organisadong flood control project sa buong bansa. Ayon kay Ejercito, dapat unahin ang mga flood-prone areas at major river basins sa pagplano ng mga proyekto kabilang ang pagkumpleto sa mga hindi pa tapos na flood control infrastructure. Aniya, makatutulong din ang MIND para matiyak ang policy continuity, mas maayos na paggamit ng pondo at maiwasan ang katiwalian sa mga infrastructure project. Samantala, sinabi ng DPWH na wala pa itong Consolidated National Flood Control Plan dahil kasalukuyang nakabatay ang mga master plan sa bawat pangunahing ilog at river basin.
8: Express Balita! Express Balita.
9: Sumagot sa Batikos ang Malacañang matapos kumalat ang video ng pagkanta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa birthday celebration ni First Lady Liza Araneta Marcos habang matindi ang epekto ng habagat. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, patuloy na minomonitor ng Pangulo ang sitwasyon at inaatasan ng mga concerned agency na tumugon sa mga lugar na apektado ng masamang panahon. Sinabi ni Castro na ang paglalaan ng oras ng Pangulo para sa kanyang pamilya ay hindi nangangahulugang tumitigil ang kanyang tungkulin o operasyon ng pamahalaan. Nag-viral ang dalawang video ng Pangulo na ibinahagi ng dating Vigan City Mayor Jose Bonito Singson Jr. sa social media. Matatandaan na nagdiwang ng ika-67th birthday ang First Lady noong August
8: 21. Express Balita!
2: Balik din sa to sa Dag Bain sa Dabo. Samtang doon na kita ay 23 minutos na palabay si Galasay sa Buntag. At ang alaparan ang balita. Balitang international.
10: Balitang international. International.
2: Ang ato nga balitang international, ato ka na to sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo ginipaghimo alang sa mata. Ato na ginipiktibo nga potent antioxidant sama ginisalutin, sisantin, beta-carotene o vitamin E. Nga magkatabang giniaron nga malikayan. Nga magkabaton kita o glaucoma, katarata, pterygium o guban pa nga mga sakit sa atong mata. Vision X Plus, atulog gini sa ato ang mga karaban, mga katropa, naapod ni ato ang mga produkto, available kini sa mga butika nationwide. Sa detalye, nagpadayon ang search and rescue operation sa Nepal ug China man sa grabing glacier collapse nga maoy hinungdan sa kusog nga pagbaha ug mudslide sa rehiyon sa Himalayas. Sumala sa taho, kapin 2,400 ka mga tao ang gikatahong missing, samtang ang ihap sa mga namatay misaka na ginikapin sa 680 ka tao sa Nepal o Tibet. Ning kasamtangan, padayon nga naglisod ang mga rescuers sa tungod sab sa padayon nga pagulan, taas nga level sa tubig o peligro sa dugang landslide sa mga apektado nga mga lugar. Gituohang ang pagkahugmak sa bayan sa glacier maoy nakapahinabo sa tsunami-like wall of water o debris nga miigo kini sa mga infrastruktura sa lugar. Parayon ang coordination sa mga otoridad sa Nepal o China aron nga mapadali ang rescue operations o paghatag og tabang sa mga naapektuhan.
8: Express Balita.
3: Samtang mikabat sa dulaan na 200,000 ka mga deportees ang ginawat sa Haiti sukad sa pagsugod sa tuig sumala kini sa United Nations. Matod sa taho, nahitabo kini taliwala sa nagkagrabeng krisis o krisis sa seguridad human sa brutal nga pagpatay sa mga gang sa nagkalain-laing komunidad sa naisgutan nga nasod. Gipasidaan sa UN nga nagkadugang ang pressure sa gobyerno sa Haiti tungod sa pag-abot sa daghang deportees samtang nagpadayon ang kakulang sa trabaho, pagkaon ug mga batakang serbisyo. Dugang pa nga daghang deportees sab ang mibalik sa mga lugar nga kontrolado sa armadong gang di nagpabiling taas ang risgo sa kapintasan ug kawalay seguridad. Sa karon mihangyo ang Haiti government sa international community ang dugang nga suporta alang sa Haiti aron nga matubag ang humanitarian crisis ug mapalig-on ang kahimtang sa seguridad sa naisgutan nga nasod.
8: Express Balita.
2: Aduna kitay 26 minutos na paglagutok sa ikalasay sa buntag sa ato nga balitang paugnat sa kusog.
10: Balitang sports.
2: Ang ato nga balitang paugnat sa kusog hatog nato sa Turbo Man Enhancer. Ang Turbo naka kun nakulangan ka ba sa performance nimo ka tropa? Diri na ta. Siguradong dili ka makulangan. Ug maalang-alang adto kang misis. Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mapalit kini sa mga butika nationwide. Sa detalye, gikatakda nga makaatbang ni Pinay tennis star Alex Iala ang American rank number 122 nga si Mary Stoyana alang kini sa 2026 US Open Women's Singles Tournament. Kanhina nakasangka o gagipil din Iala si Stoyana nga ito nga 2024 sa ITF W100 Tournament sa Pennsylvania. Kasamtangang world rank number 122 si Stoyana og nakuha niya iyang pwesto sa main draw human sa iyang mga kadaugan bato kang Harmony Tan sa France, Katie Swan sa Britain og Yui Yuan sa China. Samtang si Yala ang kasamtangang world rank number 18 kinsa gilantaw nga maoy mudaog sa ilang panag-atbangay na ipahigayon sa Queens, New York.
8: Express Balita.
3: Alas 6:27 sa Balitang Showbiz.
10: Showbiz! Showbiz!

0: ug nagpakita og mas personal nga mga eksena nga giisip sa mga netizens, isip ilang hard launch, isip mag-uyab. Sulod sa pipila ka bulan, daghang fans ug followers ang nakabantay sa ilang kanunay nga pag-uban ug mga sightings sa nakalain-laing mga lugar, apan wala pa maghatag ug direktang kumpirmasyon ang duha. Human sa social media post, daghang supporters ang nagpadayag og suporta sa duha ug sa ilang personal nga kinabuhi. Express
1: Balita. Og karon sa to nga balitang LRG kon lahira gyud. Adoy kana to sa Santon Plus Gold. Adoy na kini bawang o ahos nga makatabang kini sa pagpaubos sa atong cholesterol level sa atong lawas mga katropa ngadto sa 10 to 15% ang Santon Plus Gold. Mapalit kini sa Shopee o kinunman sa mga butika nationwide. Sa detalye, 7 anyos nga bata sa US nakab-ot ang world record. Uman nga gisuot niya ang 50 ka mga sweaters. Usa ka 7 anyos nga batang lalaki sa Pennsylvania, USA ang nakabuot ang Guinness World Record. Uman makasulob kini og 50 ka mga sweaters sa usa ka higayon lamang niya tong June 1, 2026. Si Skyler Russell Whitaker nakalabaw kini sa kanhing record nga 46 ka mga sweaters atol kini sa maong hagit sa Monroeville Public Library uban sa tabang sa iyang pamilya og suporta sa iyang mga eskwela o ka-eskwela. Dili lang record ang tumong ni Skyler kundi pagtabang usab sa komunidad. Kay ang mga sweaters nga gigamit sa challenge sa gituyo niyang i-donate alang sa clothing drive. Uman sa iyang kalampusan, opisyal nang nailhan si Skyler sa Guinness World Records isip record holder sa pinakadaghan nga sweaters nga nasulob sa usa lamang ka higayon. Express
0: Balita. Express Balita. Alas 6:30 sa Ironato ang detalye sa balitang panlawas. Ang health alert hatod kaninyo sa Xanthone Herbal Tea. Makatabang kini alang sa atong gut health mga katropa ug sa pagpagawas sa mga toxins sa atong lawas tungod sa antioxidants ug uban pang natural ingredients nga anaa sa Xanthone Herbal Tea. Ang naisgutan nga tea mapalit kini sa mga Yes to Health clinics nationwide ingon man sa Shopee ug sa mga butika sa inyong lugar. Ubos nga hemoglobin, dili angay nga pasagdan. Mahimong timailhan sa sakit nga anemia kun ubos ang hemoglobin o kasagarang magdala o kakapoy, kahuyang, kalipong o kakulang sa ginhawa. Kasagarang hinungdan ini ang kakulang sa iron. Apan mahitabo o mahimo usab kini tungod sa pagkawala o dugo, impeksyon, chronic disease o kakulang sa vitamin B12, ingon man folate. Makatabang sa pagkaon o ang pagkaon ng karne, isda, manok, monggo, beans o berdeng dahonon nga utanon aron nga madugangan ang iron o importanteng nutrients sa atong lawas. Dako kay katabang niini ang pagtumar o Xanthone Gold Herbal Capsule kay kinigituyo sa pagama alang sa mga pasyenteng kulang sa tulog o nag-anto sa mga sakit-sakit sa lawas. Express Balita. Express
1: Balita. Og higala mo ko itong naglangkob sa tuang Express Balita karon lawa. Adlaw kita karon nga Lunes, Pizza 31 na ninga bulan sa Agosto, tuig 2026. Good morning mga katropa.
0: Happy Monday o happy regular holiday mga katropa no tungod kay karong adlaw atong gina-observe ang National Heroes Day atong pasidunggan atong hinumdumon no ang mga sakripisyo o kaisog sa atong mga kaninga bayani kaniadto aron nga depensahan ang ato ang nasod batok sa mga kaning manlulupig sa mga banyaga mga katropa.
1: Mga nilupigan og mga manlulupig.
0: Yes, and para mapakita nato no ato ang spirit of nationalism dapat limpyo og hinlo perme og ato ang himsog perme atong panlawas para nata ikasukol mga katropa no para sa kaninga pagdepensa sa atong nasod. Busa depensahan nato atong panlawas og una inom sa atong Xanthone Vitamin C para ligon atong immune system batok sa mga sakit. Ingon man pag inom og Xanthone Plus Coffee Mix para himsog ang atong panguto og gaskil ang atong panlawas karong adlaw nga Lunes. Good morning katropa. Pang Gloria Malala Apelo. Singon man kang Sir Elmer Corioso Cabillo. Shout out po kang Sir Chuck Ortiz. Maing buntag sa mga katropa nato din niya sa Canada kay Ma'am Nita Valderosa. Katropang Wilma Joaquin, Archie Castillones sa San Rafael, Balite, Davao City. Katropang Jim Pagarido. O maing buntag po kang katropang Thea Alcaraz.
1: Ayaw po kalimot mga katropa karong September 6 ning tuiga. Adlaw ng Domingo. Adunay Y2H mini caravan dito sa may bliss covered court, Barangay Bagua Playa.

0: Ningadak ba yan? Sayo tama ka tropa. Siguro mga 12 to 3 p.m. lamang kita. Dungod kay dunay basketball, mga katropa, nga musunod dia sa ito ang liga, arang sa araw ng barangay. Libre nga health check-up and consultation. Dunay free taste of Santon Gold coffee mix. Doon na po'y libre nga terahertz therapy. O health and wellness information. O dunay discounted price, mga katropa, sa ito ang mga Y2H products. Nice. Og naa po'y pahalipay nga bugas og premyo sa question and answers after kini sa health lecture, mga katropa. So kita kids, mga katropa, dugang mga tips sa to ang panglawas sa musunod na ang programang The Secret of Health na kauban si Doc Remily Tuuy. Og alan sa mga atiman usab sa mga programang issue per issue lang, trabaho lang, walang personalan. Musunod po ng programang Bullseye, kauban ang tuang lingkod, Bricks Flores o Yours Trolley, mga katropa. Sa ngalan sa tuang kritibok ang puwersa sa News and the Carnivore Sex FM Network Philippines.
1: Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Andy Causon.
0: Ako usab yung katropa, katropang Alan Abais o kami magaingon.
1: Kamaturan ang sandigan!
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita!
3: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
4: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
5: XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting!
8: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
9: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remily Tuuy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud piliun ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix maunay kape nga walay caffeine, maunay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
10: The Secret of Health.
9: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
11: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
11: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
9: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
10: The Secret of Health.
9: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
5: Santon Plus Gold.
7: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
13: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
14: Santon Plus Gold!
15: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
16: The Secret of Health.
9: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
17: Visionix, daghan na ang natabangan.
18: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon kaklaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
17: Visionix, sulay ang kaepektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
9: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
16: The secret of health.
9: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
16: The secret of health.
9: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
16: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
19: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
20: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
21: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Farmacia Eva Tibungco, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johan's Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
0: X FM.
14: X FM.
22: Kaklarik sana.
23: Exciting.

0: ca clar exana.
1: Exciting!
2: Brick Flores sa XFM Davao.
3: Katrupa, ako si Brick Flores, inyong kauban sa komentaryo. Sa matag isyu nga madiskas, tanan, patas. Sa mga hisgutanan, walay giatrasan. Tungod kay kamaturan, ang among gimarugan.
2: XFM News and Current Affairs Davao. Kamaturan ang sandigan.
4: XFM 89.1 Davao City. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarence, Ana.
5: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras ka, tropa. Alas 6:46 na.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa catering van. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
3: Good morning! Good morning! Good morning! Good morning!
1: Luzon, Visayas, ug Mindanao, higala, kumusta? Mga kalomon, mga kaloman, welcome back sa tuang panaglawig na pod karon, katapusang edisyon sa bulan sa Agosto sa programa nga Bulsay!
3: Bulsay!
1: Kaya September more na pod kita, mga katropa. Good morning, mga sayo kayo nga mag-celebrate o kapaskuhan.
3: Bulsay!
1: Katong mga nangandam, mga higalag, mga kaigsunan, may kalabutan silahang pag-seri sa mga kantang Pasko gang Jose Marichan. Ala, sige, iplasta na ninyo mga puno diha, mga katropag, mga plaka, kung doon na pa manggaling kini, wa pa na gitaya. Og siyempre, kamo din na mga katropa na minaw karon sa tuang sibihanan sa 89.1 XFM Davao Katropa sa tuapod nga Facebook page sa XFM Davao Katropa Digital. Pareta sa pag-like, pag-share, pag-follow, mga katropa. Inyohang lingkod, katropang Alan Abais.
4: Alan Abais. Bullseye.
1: Siyempre, manag promotar kita sa tuwang nga giinom karong nga kape, mga katropa. Gubikan kay gikan pa ta og long travel, inom ta og premium D3. Okay. Init pa man na ini. Nanong ako maghihigop ni, ha? Nanam! Oy, good morning. Ato ang mga tagi lungsod ng Davao sa 182 sa ito ka mga kabarangayan. Good morning na itong tanan.
3: Good morning!
1: Good morning mga katropa sa ito ang mga silingan o kasigbit ng probinsya. Ang Davao del Norte, Davao del Sur, Oriental del de Oro. Ingon man sa Davao Occidental. Kumusta retood mo diha sa Davao Occidental? Kumusta mo mga higala, mga kaigsunan din na I hope nga okay lang ito sa all right. Hinahinay kita mga katropa sa mga nagabiyahe karon, pasod gawas sa tundagpain sa Davao. Balag hinay basta kay safety ta sa kanunay, mga katropa. Ato aning pasalamatan tatong labang magagagahom ko Lord. Salamat ngayon mo kaming gitagaan pa og dugang nga grasya, dugang gutlo sa mga kinabuhi nga karon kami nakaabot ani nga pizza katapusang adlaw sa bulan sa Agosto. Ug kami inyo ha, kami nga panalangin na labi na sa amo ang panglawas. Ang kahimsog sa to nga panglawas mo ni ang pinakabahandi nga di gyud kini mapalit, mga katropa, bisan pag si Jose Marichan. Ito mga katropa, good morning. Uga dita maglangan. Ato ang welcome mga katropa, ato ang sparring partner sa programa nga Bullseye.
4: Bullseye.
1: Katropa nga Brix Flores, good morning.
3: Good morning. Good morning.
5: Good morning. Good morning katropa nga lang. Excuse me.
1: Inom sa kape para matulak. Na kape. Matulak na to.
5: Ah. Isa ka drum ni akong kape dire. Adungog na to katropang Alan.
1: Kinakong kape. O, guwapo mo rin akong baso rin. Okay. Kisay tagihan niya akong baso. Akong giulaman, ha?
5: Ano yung pinaka-the-best nga baso niyo?
1: Hindi basta-basta ni.
5: Ano yung pinaka-the-best sa Dapaw, ha?
1: Gabinitin eh. Gabinitin eh. Hindi basta-basta ni, ha?
5: Secretary of all, of the Secretary. Karon si cabinet member na ba niya karon?
1: Wala na. Ako na si Bilyan.
5: Good morning guys sa to mga kaigsunan dinhi karon sa to ang dakbayan sa Davao, sa to ang mga silingan nga mga distrito. Kay naman ta naka standby sa unang distrito sa Davao. Ato Silingan nga second district, third district, kumusta mo?
1: Kumusta mo? Good morning, Muria.
5: Good morning. Good morning. Kanan, ha? Medyo hayag man nga to ang buntag nining mga nining adlawa. Good morning. Sa to mga ato apod nga mga katrupa nga nakaroon sa mga probinsya diri dapita sa may Davao de Oro. Oh, ang Davao de Oro.
3: Good morning.
5: Unya ang Davao Oriental, ang Davao del Sur, Occidental og ang Davao del Norte, of course. Bilog ka katrupang Alan kagahapon. Gidala ko sa kuang friend dito sa kuan.
1: Asa?
5: Nindot man di rin dapita sa may tala ng ingod.
1: Tala ng ingod. Bugnaw
5: ka diha. Star, di ba? Tala is kuan na siya.
1: Nihapit mo sa kuan diha.
5: Kanang kuan, tala is star man na. Ituon.
1: Star of the night.
5: Parang tala sa tala. Umaga. Kung nakalimot ko sa tala.
1: Mawawala ka. Nakaabot yun ka dito. Ha? Ako nakaagir ako. Ya? Nindot.
5: Tanaw na ko ang kuan. Nakasuroy mi dito sa Kanabitang Municipal Hall. Gani. Ang amuang inator dito is ang kuan. Kining Municipal Hall. I don't know unsay treatment sa ato ang mga political kuan ba leader sa Davao del Norte ba. Guwapo pa man ang barangay hall ni barangay captain na Edgar Ibuyan.
1: Mo ba? municipal hall na ha.
5: Kung gikuan ba gid lang na nila kanang ilahang gi preserve unsa ba?
1: Siguro ang dagway.
5: Okay. Parang kung sa kuang wa ako nasipyan katrupang Alan parang mao pa ni ang municipal hall image o building during kay municipal mayor Di Punto Jose Joe Libayaw
1: si katong asa abana
5: di ba katong anti-communist gani kani ato no
1: ang asawa buhi pa karon pero dili na mao mayor ha pero Libayaw lang gyapon
5: Anak ba niya ni?
1: Anak na niya
5: karon. Anak nila, no? Anak nila. Ato alang, punta ba?
1: Dapat paspas ng development niya kaya, kwa naman niya, kanang insurgency free na.
5: Minawagan siguro ta sa ato ang nasud ng gobyerno or baka sa ato provincial government. Tanawa daw ninyo ng kuan ba? Mas gwapo pa man siguro ng inyo ang
1: resort. Basig ang resort mo ay ipagwapo pag mayo. Nakasulod man dyan ka dito.
5: Basig gwapo pa na inyo ang resort diha kaysa kanang municipal hall.
1: Kung yeah. Nanay lang municipal hall, how about anong usahay, barangay hall?
5: Usahay, makasawa yung tao. Usahay katrupang Alan. No? Dili siya accessible sa mga taong yano.
1: Ayan.
5: No? Let's say, mukuha ka karoon o sidula. As bagay mo, pwede raman ka mo ato barangay hall. Doon na kay transaction sa municipal government. Musaka pa ka atong purting taasa kayo nga bungtod?
1: Mao ba? Unya, mas naslay ka na nga escalator?
5: Wala man po.
1: Wala po.
5: Ingon ko nga, guwapon ta ni si Mayor Libayaw, ani kong parihaso ni dito sa kuan ba? Katuganing dito sa may, ka-remember ka katong sa Hong Kong, gani katong pangalan, katong pagsaka na to dito sa... Kung sa itong place, itong atong isakaan nga...
1: Katong gahangak-hangak ta?
5: Nakakuan, naka-kanang cable car?
1: Ah, kato. Oh, nindo to. Katong kuan to sa Hong Kong, musakit na cable car, nga halos muhabwa, nga kuang alingag-ngag ato. afraid of height man kaya ta. Tama, no? Pwede na. At least mahimo pa siyang kuan.
5: Tourist
1: destination.
5: Mas nindot siya kung himuon siyang tourist destination gyud siya tinuod. Alin na siguro ang atoang mga ang atoang mga
1: wala nakahuna-huna na ang atong provincial government
5: ana. Provincial government na to murag resort may iyang gyud-huna dagko.
1: At least nindot ang swimming pool.
5: Wala man taga pugong katrupang Alan kung magtukod sa kuano kanang resort personal man niya. Pero kung doon na siya personal,
1: siya kalili,
5: doon na siya kuan dito, doon na siya tuyo dito, doon na siya resort nga gitukod kung tinuod, sigurado ko nga nakita niya ang munisipyo, ang dagway sa munisipyo.
1: Siyempre, dito mo na manguhag permit, di ba?
5: Kita niya nga, oy, Mayor, ato aning ilisan o gwapo nga kuan ni Muhang kuan niya, pwede ba nato ni Himuha nato ni kuan ni diri elevator ingon si katrupang Alan masmayo do ni elevator gani
1: no
5: parang kato mga yano katrupang Alan nga makipag-transact sa gobyerno gobyernong lokal maka access sa pag-access ni mo anang yatis nga magtuktuyog pag atong bakilid.
1: Dito sila mo access direkta sa office of the governor siguro. Di na ganahan mo access din sa office diya sa municipal mayor.
5: Good morning diya sa to mga farmers diya, mga Iksona to diya, dapita sa may talaingod kay nindot diya ang mga pananom diha, mga prutas.
1: Pero ang kalsada dito katropang bricks, okay lang ba? Lapad-lapad na?
5: Padulong ka bukid nun, okay.
1: Okay,
5: Pero kung
1: sa mga padulong, interior,
5: padulong ka sa katong ginatawag nila og barangay Daguhoy, kay tulo ra makabuk barangay din ning Talaingod.
1: Oh, ang Talaingod.
5: Barangay Daguhoy, barangay Palmahil o barangay Santo Niño.
1: Giyawag mo pa no mga barangay nga pangalan diyan no kay Naybalaanon, Nayhiro.
5: Yeah, doon na sila ginatawag dito og JBL. Nguta na kung saan na JBL. Jose B. Libayaw di ay.
1: Mo na
5: imo. Morabag na sila i-place dito nga Jose B. Libayaw Memorial. Okay. Murag-himo lang barangay.
1: Kay kung wala na si JBL diha ni Barog against sa komunista, wala na. Kuha na diha. Kanang,
5: makita
1: na,
5: nimo,
1: mapuno na na diha.
5: Ma-imagine lagi nimo katropangalan, imong lingi-lingi o na mga bukid. Sus, dirigi siguro nagdagandagan itong ato ang mga iksoong rebilde. Oh, dalig yung kayo magkaan.
1: Yan, nagapangulik tayong taon sa itong mga lumad o kanagani mga saging.
5: Magpadailos dahil ni dito sa bukid na upstocks.
1: Siguro gituyo na diha pagbutang
5: paglingi,
1: sa taas.
5: Oh, pagdailos diri sa pikas kilid sa left, right, left side.
1: Kuha na po. Collect na po.
5: Preliminary tax na po.
1: Left and right.
5: So diha na kuan ni siya ba kinaburag lugar sa mga
1: na siyang baluarte diha sa kuan eh.
5: Oh, baluarte sa mga collector sa revolutionary tax.
1: Eh, dapat katong pagdeklara nag insurgency free, musunod ana ang development. Kumusta rito ang budget din sa NTFLCAC diha? At sa bagay giipit man kay nila ni Franz Castro katong congressman pa.
5: Oh, ganin ta.
1: Kay unta question nila pagmayo.
5: Dapat unta ang acts dito, ang act ka party list ka tupang alan, doon na nagituko ditong pisina para katong mga iso na tong lumad, maalalayan nila dito. Kay kulang yun ang kwan. Edukasyon alangad to sa panguma. Edukasyon alas panguma. So dapat ang Department of Agriculture, saka po ni sila dito para tuluan ni, kalapad kayo ng kayutaan dito ka itong pangalan.
1: Ato siguro hagito ni si Kuan, si Bong Gonzaga, kay uban namin dito.
6: Pinawa! Saka?
5: napay yuta dito nga, napulo silang upaw. Huwag nang tayo buhok, huwag itanom. Huwag nang itanom. Kalapad-lapad kasi kayutaan na ito aning lugaraha ka itong pangalan, pero huwag ko kita dili matam na nasayang.
1: Pati, kuhan, di siguro mabuhian ito ka ng unsang pananom.
5: Mapalagi po, basi nung di po mabuhi siguro dito ka itong pangalan, pero makita na ko, tambok makayo ang bunga sa ukra. Ayun itong gulay lagi.
1: Tabunok dito ang kuhan, yuta.
5: Kay kuan daw na siya kung dunay bagyo kana siya part of sa patong bugnaw gani nga lugar diya sa padulong sa Taguig siguro na. Bugnaw po kayo dito katropang ala padulong dito sa ilan ni boss ilan ni
1: kuan na ilan ni
5: agi kag Batangas o nasa Batangas
1: sa Cavite.
5: Guwapo po dito, nindot po dito bugnaw kay nga lugar. So good morning kaninyong tanan diha mga kaigsuonan.
7: Good morning!
5: Nikalitra mamig dunggo dito nga
1: white tumong.
5: White tumong pero may tuyo.
1: White tumong pero dako kayog katuyuan. Anyway, mga katropa, challenge na, no? At least wala mamakita na to ang usa ka lugar nga developing pero wala kayo mahatagi o ganang pagtutok. Gitagad na pero wala tutok eh. Anyway,
5: may buntag mga kaiksyon, mga katropa na to nga mga lumad nga mga ata manubo.
1: Ata manubo na niya eh.
5: Na diya dapita sa lungsod sa Talaingod sa Davao del Norte. Na welcome din karon sa to pananguban katubang alan sa programang
7: Bullseye.
1: Mga katropa mo, dali kita sa mga balita ug impormasyon nga tuang pagasawhan tungod kay importante man ang mga balita ug ay mo ka kwan ha, puol sa pag-like, pag-share, pag-follow. Mga katropa sa to ang Facebook page account nato ang XFM Davao Katropa Digital. Atong sayro ng balita, mga katropa, DCPO malampuson kining gilusad ang culmination program sa 32nd National Crime Prevention Week ug National Heroes Day karong adlaw dito, mga katropa. Ang ato ang National hero, kisabay paborito nimong national hero katropang Briggs.
5: National hero na to karon gyud ato maging national hero is Dr. Jose Procasio Rizal.
1: Si Dr. Jose Rizal.
5: Nindot pambugay ni ang ihang away gyud kay dili dili physical katropangalan ba.
1: Kanang sa panunulat. Ang weapon is panunulat.
5: Il filibusterismo.
1: No limit ang hiri.
5: No limit ang hiri. Puros ni panulat dito sa pamantalaan.
1: Pero niya. Doktor siya, no?
5: Oo.
1: Doktor Jose Rizal.
5: Siguro diyan.
1: Doktor of medicine, good.
5: Diyan siguro ka niliwat katropangalan, no? Kining kay Doktor Jose Procasio Rizal.
1: Moral lamot. MD naman po ko.
5: Okay.
1: Moral doktor.
5: Kaya ikuha ka. Si Dr. Jose Procasio Rizal may uyab sa Germany.
1: Ah, oo.
5: Kada dunggo uyab.
1: Pinawa. Sa barko ta.
5: May nalang ganit kayo ka nakasakay barko na yun.
1: Eko nakasakay barko ah.
6: Pinawa.
1: Kada to every port, report.
5: Mga ganit na usay ka na pangalan nung ako kita itong gi-idol to pero di man gina ko makaya po nang nadaghang kayo trato.
1: Monay. Sakit sa ulo na.
5: Sa ilahang term kanya to, ang uyab is trato.
1: Trato.
5: Sa ilahang panahon ni Dr. Jose Procasio Rizal.
1: Karon kay lahi na, uyab-uyab na.
5: Kung magkaroon ka ng, sa kanina nga ko, lahi na sila mga term karon.
1: Karong bago, mga bagong
5: mga kogon. Mga kicks daw, kicks.
1: Mga chika babes. Ay, nalakaroon na katampay na si katropang Marvin Ibanov eh. Ato nga sa mga katropang karong adlaw, I believe na ay kundi kasikas karon siya sa may Rizal Park. Okay. Pero itong sa na ang DCPO, malampuson ko na mga tupang gilusad. Ang culmination program sa 32nd National Crime Prevention Week o National Heroes Day. Balita manukad ni Marvin Ibanov.
8: Live Report!
1: Red Marbs.
9: Nahimong mabungahon ug malampuson ang gilusad nga culmination program sa Davao City Police Office kung DCPO. Subay ka na sa 32nd National Crime Prevention Week ug isip silibrasyon na sab kini sa National Heroes Day. Nimilabay ang adlaw gipaygayon ng aktibidad sa DCPO Multipurpose Gym. Ubos ka na sa pagpangulo ni DCPO City Director Police Colonel Peter Madria ug gipangunaha ni Deputy City Director for Administration Police Lieutenant Colonel Nolan Rakid. Kansang programa aduna kini temang Heroes in Uniform, Marching into Courage and Patriotism. Inabungan sa kabataan, mga ginikanan ug kapulisan, gilusad ang Play Day and Party sa Play-Based Learning Hub. Kansang kalihukan naghatag kini sa mga bata ug makalingaw, engaging ug makahulugan nga kasinatian. Disenyo kini aron mapalambo ngadto sa kabataan ang panghuna-huna o ilabi na niining pagbaton sa kaisog, gugma sa nasod kon patriotism ug pagtahod ngadto sa mga bayani nga nagsulob og uniforme. Aduna sa ba usa ka makalingaw nga magic show nga gipasundayag sa DCPO magician nga nagdala kini og kalipay ngadto sa mga batang partisipante. Highlight sab sa aktibidad mao ang PNP Uniform March. Diin na mapasigarbuhong gipakita sa mga personahe sa kapulisan ang nagkadaiyang uniforme sa Philippine National Police. Diin nagsilbi kini nga pagpadasig nga pahinumdom sa mga bata nga ang matag uniforme nagpresenta sa katungdanan, disiplina, kaisog ug pagserbisyo sa uban. Pinagi sa maong makahulugan nga kalihukan, subling gipasiugda sa DCPO ang padayon na ini nga pagpaligon sa panag-uban ngadto sa komunidad ug pagdasig sa mga batan-on nga dawaton ug ipatigbabaw ang mga mithi sa kaisog, disiplina, gugma sa nasod, pagrespeto ug pagserbisyo sa publiko. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
8: Live Report!
1: Ika salamat yung mga katropa nga Marvin Ibano sa to ang mga headliners na ituod karon katropa nga Briggs. Yan ato ni Angay nga kalimta na itong taga-pagtaga. Musunod nga ito ang Bullseye Headliners.
8: Bullseye Headliners.
5: Sa to mga headlines, una karon sa to mga balitang lokal, ikaduhang trans sa wage hike sa Davao Region. Ipatuma na ugmang adlawa. September 1.
1: Ugmang adlawa ha.
5: May sa to ba, congratulations sa katropang
1: sa Davao Region niya.
5: Kinit Royce. Oh, doon na si Contrans of
1: wage hike.
5: Oh, wage hike. Oh. Wage increase. Oh,
1: sa katong mga kwan siguro, katong mga minimum wage earners na to.
5: Ah, sabagay dili makadawat si katropang kini Troy sa ni kay kuan man siya. Di man siya minimum.
1: Labaw pa sa minimum niya.
5: Over maximum man siya.
1: Over maximum niya, no? Wala na nakinahanglan o kanaganing kanusata mag-increase.
5: Sa dugang pangbahin sa to mga balita, Davao City nagpahugot o mipahugot karon sa relasyon tali sa Fujian province China alang sa pagpalambo sa ekonomiya.
1: Inita na punta ni karon mga tropa gani pagtuo man gunila daotan na lang yun ni China ba.
5: Kato na pong kuan ni si sini ba Philippine Coast Guard
1: si Tariela.
5: Tariela.
1: Magsige na po
5: ni react. Tuwa na ang China, tuwa na ni Tungtong naging sa Davao.
1: Nanya, wala siya nagunahon na diyan, ngayang kutsara, gikan sa China.
5: Pa siguro yung sapatos katropang Alan.
1: Made in China na.
6: Pinawa!
1: Opos, taapan na ito na. Tanang mga sapatos nga imported karong mga katropa. Made in China na. Nga naman, gibalhin na gikan sa US nga to ang ilang faktorya sa China. Kay barato ang mga materialis.
5: Barato ang materialis. Ang tax. Barato po ang buhis. Barato po ang sweldo.
1: Barato ang sweldo. Barato ito na.
6: Pinawa!
5: Anyway. Sa nungang pangbahin, dinikaroon sa ito ang mga balita. Ito ang pabuton kung doon ang bagay kalambuan nga ikapahamtang ang ito ang mga other countries. No? Mga gidangpan sa kagamanan sa Davao para sa kalambuan sa katawahan sa Davao City. Dinikaroon sa ito ang balitang regional 18 anyos estudyante sa Camigen, gidakop! Tungod sa online shooting threat.
1: Magtuo magunin mga batanon ba na kanaganing okay lang yung kumidyahan eh? Karong mga panahon na init kini sa to ang mata sa otoridad.
5: Kanabang isog ko? Kanaana galing nga, kanang pagtuo ganin nila katropangan, isog kayo
1: ang
5: ko.
1: Ang tinood nga isog, yun naman magsigig istorya.
5: Diretso na bigay ah.
1: Diretso na bigay. Pareha ba ni Attorney Rani Leonar, mamigaya mo na si Tia sa una?
6: Pinawa!
5: Amo ba?
1: Dala na siya o kanaganing sprocket, yung bakos, sprocket mo na sa bisiklita. Muna na una nagbigay. Wala ni nagang istorya. Pag humagbigay, dagan na siya kay iyan ng mga batos niya.
6: Pinawa!
5: Mga taga-tourist.
1: Muna nga, hindi yun ikalimot ni si Kuan. Kung di ko kalimot si Moha, attorney, wadyo ko nagdahom nga mahimo kang abogado.
6: Pinawa!
5: Asa na kasi si Attorney Leonard Bitaro?
1: Wala na, di na magdalag cellphone.
5: Magandungog na ba ako sa una sa iyahang apo ni apo pagumangkon ni Attorney Carillo.
1: Pagumangkon.
5: Attorney Domingo Carillo.
1: Taga sa digikan sa Del Sur. Mga Carillo. Anyway,
5: sa dugang pangbahin dinhi karon sa to mga balita, red rainfall warning gipataas karon sa pag-asa dito dapita sa lugar sa Zambales. Walo kalaing dapit sa Luzon apektado tungod sa kusog nga ulan dala sa habagat.
1: Nako. Dito pa.
5: Grabing baha dito na katapang alan.
1: Oo, ang habagat dito sa dagat na tanan nato tanawon. Karon dito naman sa kabalayan.
5: Kita man god, konti na tong hagok na tong milabay nga mga gabi sila dito katapang alan gakurog.
1: Oo, gakurog.
5: Sa katugnaw.
1: Nya magsigig ingon diyan pun siya declare nga ang Davao baha sa Davao, baha sa Davao.
5: Baha sa Marikina, baha sa Quezon City. Makikita natin sa Davao yan.
1: Ang epicenter sa Davao City kasi.
6: Pinawa!
5: Pani karon nga to mahisgutan yang tantaw drabapod dinhi sa to ang panag-uban mga katropa. Kini nga Michael Ambigitan sa uy, kay mano ka katropa ngalan? Sa tong hisgutanan unya ha. Before ang ato ang news trend katropa ngalan, news sige, trends sige. Na to. Ang ombudsman mitubag na sa hagit ni Congressman Pulong Duterte kuno
1: sa epicenter
5: nga isyu. Oh, nga ang Davao City is the epicenter sa kinibang flood control funds.
1: Ano sa may justification good niya? Musukol good siya ka ng tinubagay, ha?
5: Isa nga, di man na, kuhaan, dili man na siya
1: kanang corruption.
5: Igo lang sa kanang na may report nga natiwas, doon na may, dili lang na sa papel. What if kung ang siminto diha ni Ukang?
1: Grabe, no?
5: Dito sa ilalong ni Ukang ang siminto.
1: Grabe, no? Grabe. Basta kay ako pa ni Pulong, ayaw na lag-react. Naman, pangitaan yung kao ka ng, mura ba ng kugal ba? Naayo naman eh. Ato ukangon be. Kaya tanatog naayo ba? O
5: nagyapoy sa mata.
1: Nagyapoy sa mata.
5: O niya, kaya malo ba kakatrupang Alan? Kakining si, gitubag naman sa ombudsman, no? Ang hagit ni Congressman Pulong. Si Undersecretary Castro na po ang nanghagit karon. Ingon niya, ipagawas ang dokumento sa Davao Flood Control Projects.
1: ipulong demo pagawa sa dili ang DPWH.
5: Kaya ting naparuho ni si Vince Dizon, si Arog din amo gawas.
1: Mo gani.
5: Oh, ilapag mo yan na Dizon.
1: Oh, nga naman nga si pulong may sigig dipinsa ni. Dapat ang dipinsa ni ang DPWH kasi sila implementor sa project.
5: Gani. Kamuraga siya na may si Congressman Pulong ni hata karon ang spokesperson sa DPWH.
1: Oh, si Pulong na karon ang spokesperson, laba pa sa spokesperson.
5: Ah, Sir Din.
1: Dapat si Din Ortiz sa mutuba gani.
5: Sir Din, kisa may spokesperson kita sa to ang DPWH
1: nilon. My friend, Alan, kabalo man pud ya sa inyo, amin ang sa inyo ang duha di ha, pero basta national karon na may gag order. Wala siya resulting gag order ha, pero kinahanglan mo ipananghid unsay pangutana. Pangutana na ang spokesperson mga katropa, mangutana na kung sa ipangutana. Kaya ipa-approve sa daw dito sa ilahang higher up.
5: Wapa magkita nakasulay og kuan kato pangalan, pangaway sa taga DPWH.
1: Wala man.
5: Mapalangga man ato kayo ni. Sa ito pa, mura kita mo dili palangga sa DPWH
1: mura,
5: ba no?
1: Mura. Kadumdum kanya ito nga isang tawag na ito na si Dean Ortiz. Karon masabta na ko.
5: Basta wala pa yung flood control. Karoon na may flood control. Ay, gag order.
1: Gag order na.
5: Quiet kami.
1: So I can only speak in behalf of the Davao region. Yang saon man ata kini kay Davao region man kini mga nahugma katulay dati okay ko ana, pero other than that layo na pag-abot ni Dizon diri ang national mo nang issue taal man ang abaha niya national Japan. Anyway, sige.
5: Tuwa na lang sabton lagi ning kuan na DPWH sa katropang Alan kay basin po din taon og mabutang pos peligro ang bitaw. Saon na lang mahuwa sa pagkaon sa ilang lamisa katropang Alan tungod lang sa
1: ayo, hapit na labang Disyembre.
5: Ato gito silang sabton kanunay katropang Alan no. Ining labi na si Sir Din Ortiz.
1: May. Si Din Ortiz mutubag yun na.
5: Amigo magigay na nimo kay niagi pud baya na sa University of Mindanao Boy buya pud ni.
1: Of University of Mindanao Bolton Street daw.
5: Kaya po nato unya katropang Alan di ah. Kibalo ba ka katropang Alan nga dunay mga balita dito nga kahapon lang ito breaking news sa bumaha ang Quezon City, ang EDSA bumaha. Quezon City, Davao City.
1: Puro na nai kwan lugar sa anay apelidong Davao.
5: Marikina, Davao City.
1: Grabe.
5: Metro Manila, Davao City.
1: Nako. Diyan sikat kay Davao
5: City. Now, 429 ka mga lugar ang gilunupan sa baha dito napita sa may Ilocos Region, Davao City.
1: Baluarte na nila ni Romualdez, Davao City.
5: Ilocos Region, Davao City o sa Central Luzon, Davao City.
1: Nako!
5: Apil na po ang Calabarzon, Davao City. Gibaha po ang National Capital Region, NCR, Davao City. Ingon ang Office of the Civil Defense.
1: Akin eh, nadin sa Davao Region. Ayun ang OCD.
5: Unya ito, nihatagan o gabang tagad katrupang Alan kay nindot ning kuan ba? Tanan lagi ko nung baha dito sa Luzon. Mutugot mo nga makita ra ni Davao City.
1: Musugot mo, ana.
5: Musugot mo. Comment lang mo, ha? Follow, like, and share, mga katrupa. Dini sa to ang panaguban.
1: Okay, sa to po nga mga news trends karong mga katrupa. Sa tanda kita ay 14 minutos na palabay sa ikala 7 sa buntagan. At usang ako naluoy ko sa tuwa nga DND Secretary Katropang BRICS. Ako ibabati sa inyo o ipakita mga katropang ibabati. No, nga,
5: si Gibo
1: Tidoro. Siyempre ikaw nangita ka o kanaganing maaprobahan ang imuhang budget hearing man to. Maaprobahan kasi mong ipangayo nga budget para sa Department of National Defense. Kini si Sara Ilago sa Gabriela Party List mga katropa. Nakakita o kanaganing medyo intriguing ang mga pangutana nga tukang DND. Grabe si DND. Mura siya ka na ganing basang sisiyo gani ang sunod-sunod nga tukang Sara Ilago. Atong tanawin ni video ha. Kuha naman ni siya. Mo daganig 5 minutes unya naapot ay tubag ani ni Marikit. Mandagan po niga mga 2 to 3 minutes. Ato na ikat mga tubag. Paminan to na unsa the way si Sara naggamit og issue. May kalabutan sa katong report gaganyan ni Marvin Ibano nga doon ay mga pagpakita nga to sa mga kabataan o unsa ang ato ang mga armed forces, unsa nga kagawian, and then pagpagunit og armas pero with the kanaganing supervision nila. Kini karon ang gibitbit ni Sara Ilago basta kay murag batang sisiw lagi si DND Secretary. Grabe, ato ang paminaw daw si DND Secretary diya katropang voice.
6: Ah, si Ilago. Nilapit sa amin ng mga child rights advocates. Naghanda po kami ng ibang photos ng mga na nakaabot sa atin na ulat na meron daw pong mga educational tours na hinuhost ang ating military kung saan dinadaluhan po ng mga bata na sila po ay pinapahawak ng mga baril. Opo, so ito po ay tatlong instance. Hindi ko na po sasabihin yung mga detalye, pero nandiyan na po yan lahat. Pero ang katanungan ko ho, ay bakit ho pinapahintulutan ito ng DND at AFP?
10: Duly noted, Your Honor. Hindi dapat talaga umano yan.
6: Yes.
10: Duly noted.
6: Madam Chair, nakapost pa po ito sa social media. At nakakabahala ho kasi marami ng mga
10: ako rin po nababahala dito at hindi ko po itotolerate yung ganyang gawain, whether posted or non-posted.
6: Yes. Madam Chair, ang partner po dito sa Bukid nun, halimbawa, Child Development Center, ibig sabihin po, nasa 6 years old below yung mga participants niyan. So, ganun po ka bata. No, kaya dapat may malinaw na palisiya na maipagbawal po yung ganitong paghawak ng baril ng mga bata, lalo na ho sa mga incidents ngayon sa mga eskwelahan, kung saan malaking issue ang gun access at ang safety ho ng ating mga bata at kabataan sa ating mga eskwelahan.
10: This is what I will do, Your Honor. I'll ask the DSWD to work with us to lecture to the units what are the proper engagement parameters for the youth under 18.
6: Pati po sa mga bata, no, dapat po matiyak natin na wala pong
10: ganito. Po, yung minority edad, yes. As legally defined.
6: Yes. All right.
10: I will ask the DSWD to which we have close working relationships with. This is something that I cannot tolerate. Your
6: yes. Meron ho ba tayo sa inyong mga standards pagdating sa pag-uphold ng ating responsibility? Meron po bang parusa? Yung ganitong tipo ng
1: parusahan ni mo na imuhang sako.
10: Ito po gawa ng palagay ko sa pagpapalit ng mission area ngayon ay lack of awareness ito. Ngunit ako po ay personal kong ipapalo ang undersecretary for defense.
5: Dapat ang iha mga raraboys diri katropanganan mo show counter show sila kining video.
1: Sige, paki-down sa kining audio.
5: Katropanganan tagana to sila example ha. Kini mga komunistang NPA katropanganan mi ato man ni mga kadugo. Oh, kay mga Pilipino ra man eh.
1: Oo.
5: Usa sa mga ma-site na excuse me. Nga panghitabo, ha? Pulo ka mga kabataan ang nadakpan sa kasundaluhan nga NPA rebels.
1: Oo.
5: Diri ni dapita sa Region 10.
1: Mm-mm.
5: Oh. Nadakpan ni sila mga bata ni ha. Nga dili lang ni gipagunit og armas kundi nagpabutog yung armas.
1: Gipagira gyud.
5: Gipagira gyud. Oh. Diri man gihapon ni sa kuan. No. Diri man gihapon ni sa inkwentro sa San Fernando Bukidnon. Oh. Nga naman di ay ang mga sundalo in fairness alang ato kang gibug Chudoro sa DND.
1: Wala siya mahimo diri.
5: Nga naman di ay kung ato mga sundalo katropang alan dili di pwedeng magpa-picture
1: engagement man na.
5: Oh?
1: Educational man na nga kuan.
5: Picture man ni.
1: Grabe ilang ilang kabalo ka na itubag na sweet to ani si Marikit katuganing gipabuntisag commander. Na itubag ana si Marikit kasi kini Gabriela youth man ni dati si Marikit no. Niya Gabriela party list man ni. Ang pangutana na kuan ni karon si Sara Ilago kahibalo ba siya nga tanan nga mga minor nga babae o kini mga lalaki nanukad ang uban din na sa Gabriela youth wala din yan ni pangutana din na sa Congress. Marikit, gamay lang eh. 2 minutes lang eh kay Marikit. Sige pa. Ito ibabati si Marikit, be. Nadia si Marikit, katropang Royce.
5: Kani. Si Marikit Ramos.
11: Ryan Jane Ramos, former secretary ng Guerrilla Front 55, SRC 5 ng Southern Mindanao Region. Ang area namin ay Davao Bukid noon. I was 7 years, no, na nandoon sa loob. Nagbalik loob ako sa gobyerno last August 1, 2021. Nagsimula ako bilang isang estudyante ng University of the Philippines, Mindanao. I want to be a part of a certain organization na malalim yung pag-aanalisa sa kung ano ba talaga yung situation ng lipunan. Pinasok niya ako sa isang sa ibang organisasyon kasi nga ang mga legal fronts ng CPPNP and DF that time ay hindi pa recognized ng university. So one of the legal fronts na hindi pa recognized is yung Gabriela Youth at yung anak bayan. Babae ako, inintroduce niya sa akin ang Gabriela Youth. So I was very interested about syempre women issues, yung equality, no, gender equality. So, in-explain niya sa akin kung ano talaga yung totoong kalagayan ng mga kababaihan dito sa lipunan ng Pilipinas. Yung sinasabing semi-colonial, semi-feudal system, no, na sa system dito sa Pilipinas, kung analysis pa ng partido. So, in-explain niya sa akin kung ano yung papel ng mga kababaihan, how the society exploits women, children, mga LGBTQ, ganyan. So, kaya sumali ako. So, I was the former chairman of the Gabriela Youth, no, sa loob ng isang taon. Dahil siguro nakita nila na very very active ako in terms of organizing kasi na-recognize kami ng university. So, Dumami kami, nakabuo kami ng UP Mindanao Gabriela Youth Chapter. So, dahil doon, lumawa kami, pumunta kami sa ibang mga universities, nag-recruit, nag-organize, ganito, ganyan. Hanggang sa di kalaunan ay naging, inintroduce sa akin ang Makibaka, yung underground mass organization ng kababaihan, yung malayang kilusa ng bagong kababaihan ng Makibaka. So, binigyan ako ng orientation. So, dun ko nalaman na ito pala ay guided, no, by the Communist Party of the Philippines. Yung pag-NPA namin ay hindi lang dahil nagalit kami sa gobyerno, ganito-ganyan. Nag-analisa kami kung paano namin tatalunin ang army, kung paano namin tatalunin yung existing government. So, malalim na analysis yan. Pero, in reality, kung nandun ka sa ground, mararamdaman mo talaga na mahirap nang maglunsad pa ng revolusyon kasi nga napaka-successful na ng army at ng mismo ng government na nakuha nila yung mga tao, nakuha nila yung masa. Pag once na nakuha na nila yung masa, end game na. So, yung mga panahon na yun, sige, ano pa, kaya pa natin to. Darating at darating yung panahon na marirealize talaga ng masa, ng mga tao, ng sambayan ng Pilipino, kung ano talaga yung genuine na gustong mangyari ng partido para sa kanila. Kasi nga, ang armas, maliban sa literal na may armas ang NPA, ang armas naman ng partido ay yung pag-i-exploit, no, ng mga legitimate issues talaga na nangyayari dito sa Pilipinas. For example, pandemic issues, education, yun, ang dami, lahat. So economic issues, no.
1: Marikit, alias Marikit, no. Gikan na sa tanaw ra ang recruitment katropang Briggs. Gikan sa anak bayan, Gabriela Youth.
5: Dito sa Makibaka, no?
1: Oh, dito sa Makibaka na dayon.
5: Kaya na Makibaka, gunit na sila ang armas, gunit makigira na sila sa gobyerno.
1: Duha to, ang isa, armadong pakibisog, motong NPA. Pero diriron ang kuyaw, ang kining exploitation gikan sa Communist Party.
5: Dili na punta mo sumbalik pangutana karon sa Gabriela. Doon na ba'y silot nga inyo ang i-implement, labi na sa mga makikibaka group ninyo, sa mga nagapang recruit? Kaya ba nun sila, katropang Alan, na kining ilahang grupo, kining Gabriela or other group, no, anak bayan nga naga pang recruit unsa may inyong penalty nga inyong gihatag punishment
1: mo inyo ha manang grupo
5: nga inyong gihatag alang nato mga naga pang recruit
1: mo...
5: sa mga estudyante nga gipanlibasugan gipangsingtan sa mga gikanan katrupang alan bahala makagisi-gisi na sila makatungha lang ilang anak
1: para lang makalampos kaloy no niya ang DND secretary mga katropa giingnan ni Saray Lago sa Gabriela nga may parosa ba basta nakabunga-bunga in town si DND secretary kay di man na pwede mo yung siya parosahan ko ito wala pa siya kaingon og titignan ko ito pag may ingon siya og ganang walang parosa dili man ni maprubahan ng budget
12: pinawa
1: mubabag man ni si Ilago kay para palang hinoni sa recruitment ni agent santo sa
5: ila na imbis nga mobili punta ko ni DND secretary Gibo Dodoro sa pangalan nawala akong believe sa iya para bang ni hands up siya with white color of cloth
1: na
5: murag ni surrender
1: na caught in the act siya dito ni na murabag ka nang nakalitan siya ba nga hala di mo dyan ni maayo. Pero kabalo ka, dugay na nga programa sa ato ang armed forces. Kanaganing engagement nga to sa mga kabataan, engagement nga to sa kining mga youth o ingon man ka to mga katilingban, no? Mga masa. Kanaganing mag-display sila o ganang weapon. Diri sa Isminkom, nag-display sila weapon din ha. O niya, anybody maka-adto, makapapicture. Kay, this is our armed forces. Muna isla. This is our armed forces. Wala sila itudluan ito, magbitin yung karmas para ingong mamusil.
5: Wala pa siguro ni natao si, isa to, Ilago? Sara Ilago?
1: Sara Ilago.
5: Oh, 2010, record katropang Alan ha, naabot na na sa Armed Forces of the Philippines Human Rights Office. Pinaagi ni Colonel Alejandro Naknak before 2010. No? Na nag-file ni sila og complaint dito sa UNICEF. No? Gumikan kay DI mukabat sa 500 plus ka mga kabataan gigamit ni kombatant kini sila
1: awara
5: gihimo ning gihimong kombatant sa mga komunistang grupo against government
1: kana kay pagkikibaka na gyud na
5: kay ikaw do sundalo ka tropang Alan no kung sundalo ka makakita kang imong kontra nga nagbitbit og armas ka atbang nimo dito nagbitbit armas
1: may manag
5: namili na 10 anyos 12 bata pa ba? So murag ma-imagine nimo mura ra manig ako ang anak.
1: Unya dili ra ba na mopili ang bala og kanaganing oy minor ni ato ni likayan ni nakigira nakig-engage.
5: So mahitabo anak katrupang Alan para gigamit nila mga bata para muluoy ang mga sundalo.
1: Dili tama tong giingon ni Marikit nga kung sa exploitation mo ni ang partido. Pero sa kining armas nga pagkigibaka mo ni ang ilahang

0: coordinate naman gini United Nation naman gini naghawid sa mga information sa kuan no sa paggamit sa mga Communist Party of the Philippines NPA sa mga bata, mga gihimo nilang child warriors. Nag-recruit sa CPP aron sa pagigbatok sa gobyerno sa Pilipinas.
1: Yan. So kana mga kapropa, at least tuwan ang nakuha po no ang kining kamaturan nga gikan sa both the side, gikan mismo sa sulod mga katropa nga nihawa diya sila nga kalihukan si Marikita no kini si Sara Ilago intaw nagkabunga intaw tubag intaw na tong dinis sekretary kay lisunon pod moingon siya mga katropa, sige ako na ipapriso ng mga nagpa-picture diha. Anyway, mga katropa no, una kita mag break sa tuwa pod mga katropa, like and share and follow ta naman tay balikan niya ang mga reports mga katropa no. O ganyo mga mensahe at tungatagan o pagtagad sa tunga pagbalik mga katropa sa programa nga Bullseye. Standby!
2: Bullseye!
1: Alas 7:30 na.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
6: M2C Graphics Davao.
7: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
8: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Time check brought to you by
9: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
10: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Mat Forest, o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
4: Kaklarek sana!
11: Exciting!

0: Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
3: Pia, Saxel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
1: Kamusad! Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
4: Ngano man?
5: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kutu.
4: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
11: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
12: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, Diyos ko ga problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nga, dili pa Diyos ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na Diyos ang mga sakit sa mga kabukugan, o gulikon pa Diyos kini.
11: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
13: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, at collagen, lakas, proteksyon, at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
6: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
14: Mga katropa, available

0: Looking for the perfect exclusive beach getaway without breaking the bank? For as low as 4,000 pesos for weekdays promo and also avail of our bear promo, Katawai sa Dagat Beach Resort, Banay-Banay, Davao Oriental. Unwind at your very own private resort. Exclusive, serene, and tailor-made for families, friends, corporate events, and family gatherings and parties. Please, for more details, visit our page, Katawai sa Dagat Beach Resort, or call 0920-903-1442. Katawai sa Dagat Beach Resort.
1: XFM.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Mura kog galag sigig paramdam nimo. Mura pod kag patay. Dead makaayo. Maayo pagbuhok na lang tang duha. Para inigtigulang nato, mag-uban gihapon ta.
5: Kaklarik sana!
3: Exciting!
6: Pusay! Bullseye.
7: Oy, balik na dre mga katropa. Doon na kita ay 41 minutos na palabay sa Kala City sa Buntag. Good morning, Blake. At yung mga kuwan katropang bricks na to. Gaya na pa na yung
8: mga kaigsonan nga kanuna.
7: Mo internet,
8: Way puas nga nagasunod sa tuwa katropang halat. Sama ni Sir Tristan na White Gulay. Ha, salamat kayo ni mo, sir. Ha? Good morning, boys. Good morning, guy. Si Tristan na White Gulay. Good morning. Ma'am Jing Bigarido, may buntag sa tanan nga mga katropa, God is good all the time, mga katropa. Alright. Si Timpa, ha? Joel Deliva o Daliva, mayong aga, katropang Alan, and katropang Bricks watching live from Poblacion na Ilaod, Panitan, Kapis.
7: Taga Kapis ni.
8: Dini basta-basta dito kay uga di ka mo kuan ni panitan juga katropang Alan, no? So maglakaw juga dito. Skin
7: ka dagom dito.
8: Oh, ma-skin ka dito nga alive. Si Joel Daliva, si Ma'am Lia Manalaysay, blessed morning Sir Alan and Sir Briggs watching. Salamat kay Mama sa imong paglantaw. Si Mary Grace Cruzada, good morning Bullseye Sir Alan and Sir Briggs. Lamat ni mo, ma'am. Randy Santisas, listening. Si Sir Harold Salang, watching from Purok 3, Kamansi, New Sambog, New Corilla. Okay. Yan. May bunta ka ninyong tanan diha, mga katropa. So, Lunes man karon, kuan man karon kining holiday.
7: National Heroes Day.
8: Kabalo ba ka, katropa nga lang, na wala din nato ni na kuan, no? Dunay kuan dunay ruling karon ang unsa ni Department of Labor, nagpagawa sila og holiday pay rules.
7: Uy.
8: Ingon siya nga
7: sige dabi, ganahan kay kuan ba?
8: Sa Agosto 31 ang katong mga nagatrabaho makadawat sila og pila 200% nga suhulan.
7: Pasabot ana karon.
8: Double pay.
7: Double pay.
8: In short, double pay ni sila. Katong mga naga unsa ni naga tender sa ilang duty. Wala.
7: Pero kung wala ka nag render duty, 100% kay, lang.
8: 100 na lang imuha. Wala man po sila gipagula diri nga IRR ani unsa ba para sa ang gipagula lang nila karon sa Department of Labor and Employment nga holiday pay rules nila. Ang nagtrabaho makadawat og 200%. In short, kung wala ka nagtrabaho, 100% lang imo.
7: Karon kung nagtrabaho ka 200%, so at least man lamang wala igingon og no work no pay.
8: Wala no work no pay katong katong ni Agi kay
7: no work no pay,
8: no work, no pay man to. Katong
7: special non-working.
8: Special non-working holiday sa katong pagkamatay ni ko ano ni Ninoy Aquino.
7: Ninoy Aquino.
8: August 21. Special non-working holiday, no work no pay.
7: No work no pay to siya.
8: Kung di ka mo trabaho, di ka mo report, wa jud kay sweldo.
7: Pero mo report ka.
8: Mo report ka, naka sweldo.
7: Naka sweldo. Siyempre, kay natrabaho man ka. So, anyway, mga katropa, unya taod-taod na makasubay ang atoang patroller, katong gipalupa dito katropang Bricks, no? The last time nato si Sara ambot lang kakaron. Si Sara mo balik diri sa Davao City para mo alsa jog bulak dia kang Jose Rizal, kay si Jose Rizal ra ba sukad nga nahinlo nang sa palibot ni balik na pud ang iyang pag-alsag bullpen ngadto sa iyang ni ubos sa gamay ng iyahang pagkalsag bullpen diyan nga to si iyahang kanagaling suwang. Kaya katong the last time din nga wala pa'y kwandya, kanang hinlo sa palibot, napatong karaan din na ang building ganing katropang bricks. Katong ganing sa city engineer's office pa.
8: Katong siyang likod.
7: Si CSWDO pa natin ha. Di ba, kay komento, kahoy. Yan naman to'y kwandya.
8: Pero kasunugon lagi, hazard.
7: Fire hazard siya. O niya, karon kay ang sa likod ni Jose Rizal, daghamang kayo namuyo diha. Daghamang kayo matulog diha, diha pa dyan mangihi. Motong nga si Jose Rizal ato datay mga katropa, napansin sa kining hubog pod, siya nga naman ang imuhang pag-alsa sa imuhang bullpen diha, o pagpanampiling, niabot naman sa ilong, alangan, baho naman kay Gangso.
8: di na maantos.
7: Di na maantos. Karon kay nahinlo na, nawala na to diha ang building, nawala na po diha ang mga namuyo, gikural na po siya, hinlo rin yung kayo. Nibalik na po ng iyahang kamot ito sa may suwang niya.
4: Pino ka!
7: May istorya rin mga trabaho.
8: Ano ito ang business office sa unang kuan? Nagsigig patuman o kanabang kuan ba? Non-hazard bitaw? Fire hazard pero ang...
7: ilahang building.
8: Building po ni tao. Niagi, di ba? Niagi man ito kasunog?
7: Niagi, kasunog. Walang natiwas ba?
4: Pino ka!
7: Kaya nga nga, ang ubos ato, ang kilid ato nila, kanang karinderya. Dito maglungag.
8: Karinderyan ba ito skillet ato? Mga kining mga kuan, kining daghan kay mga barbecue.
7: Karon ato ang Bangoy Fire Station. Nga fire hazard po. Fire hazardos kayo.
8: Amin ra ba po din taon gito nila? Ultimo mga taga Talumo sa una. May na lang ni karon kay murag nindot na gid ang ilang mga building karon.
7: Gitagad na.
8: May na ang ilang building. Dili na fire hazard.
7: Anyway, dirita mga katropa, kung sa may ato ang gibutyan ito kagayin na mga katropa sa ito ang unang issue karon. Dirita sa ito ang Taganoga pagtaga. Doon sa ning kabawan ni katropang Bricks, ha? Kaya ang ombudsman, may tubag man kani.
8: Ito nagkalabay nga si Mana, di ba, after sa, doon ay reaction ng ombudsman, after sa visit ni DPWH sa Vince Dizon sa Davao. Ayun siya, galit na galit siya dahil sa ang laki ng budget na binigay sa Davao pero may baha paghihapon. Ingon dahil ng ombudsman, sabagay, natunong mapugutog budget kuan ba, hearing sa...
7: Natunong po nga si Tinio po.
8: Sa House of the Representative.
7: Nangutana.
8: Ingon ombudsman nga... Ang Davao is the epicenter of the flood control.
7: Basta lagi, approve without thinking kung si Tinio kung ano nangutana. Nganong ingunani ka dako ang imuhang gipangayo o dari karon nga budget? 345 million.
8: Abi na lang mo ingon si kuan ba si Ombudsman Buing Rimulya ba? Tin, hilom na sa gani di atin bi. Sa mga datin sige na. Hilom sa datin. Tiyo taga concentrate nimo.
7: Believe jud ko ni kuan. Believe ko ni Ombudsman Buing Rimulya kay maiki siya mo talo-talo yun.
8: Natalo-talo yun niya?
7: Oh, grabe.
8: Di ba ka, di na italo-talo katropang ala, no? Paminawi, tanawa rin ko na.
7: Sige.
8: Ingon sa iyahang kuan, ingon sa iyahang assistant nga si Maiko Clavano, nga sa dihang gitawag ko no ni Rimulya ang Davao City nga epicenter, ang buti ipasabot ko no ni Adto is, grabe kadako ang pundo sa flood control nga dungan sa Mibuhagay sa Davao. Now, matod pa niya, dili man na pinal nga konklusyon. Ay, sabta na yung Davao City nga i-conclude na tayo na. Buti pa sabot nga.
7: Under investigation pa.
8: Amo ara tong gisongsong sa baba ni Tintin Tinio ba kay parang mohilom si Tinio.
7: Kay musumpay pa man to.
8: Kay dili to yung nato. Para si gihimo ni kuan ni Dili Secretary o ni Sara Ilago. Wala na ni taas ang istorya katropang alan.
7: Wala na patay diretso.
8: Kay ubay-ubayan naman po ni kuan Dili Secretary kuan. Cidoro.
7: Di secretary. Gibo.
8: Gibo Cidoro. Now, pero manay gipasabot nila niya. Pauli-ulian dahil ginagmay nga. Wala man na nagpasabot god nga.
7: Gikurakot na.
8: Oo nga. Doon ay kung epicenter ang ginatawag. Tapos pasabot na giwaldas ang pundo sa Davao katong para sa flood control.
7: Sabagay, kaya wak mo ito niya giuyunan. Giga mo ito sa baba, ditinyo itong epicenter of corruption. Isya nga, under investigation.
8: Siguro na kanang dunay lang ipapapili papili na diri kaning over kanabang overspeak ko no o papilamang na giduso dito karon sa ombudsman bisan pag na nakita nila nga kumpleto bitaw na inyo mga kuan diha kumpleto bitaw na inyo ang mga
7: tanawon bi kung naabot yun na din ha
8: oh nahuman man na inyo mga proyekto now tanawon lang na diri karon ang papel kay kinistinyo po da kisaw jud kayo gadalag yung papel diri sa ombudsman
7: oh
8: na ano ba ano
7: nadala pa to siya mga pizza gyud pod o kanang accomplishment report nga wala di ay so ang continue dito the time mga gatropa masabtan nato nga iyang i-establish nga daghang mga ghost project sa Davao City.
8: Doon ay sila term diri nga overspeak. Sa tuwa sa tuwa magung pagsabot ani kanabang mga specification bitaw katropang alan. Halimbawa ang project ang kuan ang gibag-on sa project for incest. Unya gipatuman na gipatuman 8 overspeak na ka. Over specification kay pur lang ginaingon gihimo nimong 8.
7: So gi kuan lang gi dungagan.
8: So mama ni overspeak man og less specification siguro maingon nato nga ang pur gihimo lang to.
7: Asa may nindot din ha karon dungagan or kulangan.
8: Diri gi siguro ta sa dungagan.
7: Sa dungagan kay
8: at sa kinibang over kaysa kulang no.
7: Okay, actual naman ha. Okay, kung sa bakal pa na unsa man number okay number 8 ni o number 10.
8: Pero
7: mas mahal yung number 10.
8: Doon naman good sila kiko ano, sa bagay kining EBS mapugod ng mapagula o balita katropang alam anti-Duterte gini no.
7: Lagi na yung mga lining kanunay.
8: Doon na yung mga lining ba. Sabot ipasabot na gihubaran po dahil nila o kung anda yun sa nagpagula o balita. Ingon siya nga, buti pasabotan na, gipaburot ang specification sa kontrata
7: okay,
8: para apan ubos ang kalidad o kuwang ang aktual nga agi sa yuta.
7: Nanas lay conclusion.
8: Diyan na gi-conclude ayon. Pero ang gibuti sa ombudsman, ingon sila nga nag-overspeak na sila. So, doon na naman mo, nahuman naman inyong project. Nahuman man na niya. Tapos pagbaha, wala man po na kuan.
7: Kasi ito si Remolya ng overspeak niya, kay trabaho ko na niya.
8: Pero nakuan na ito, nalumpag lang itong gamay dahil napita sa may bangkirohan kay nabanggaan.
7: Nabanggaan, truso.
8: Truso, nga gikan sa bukidong kaputing gahia nga truso.
7: Nipis-nipis po ito dito kay bangag man ito dito kay naman po yung kanal.
8: Kanal na ito gikan sa palingkino.
7: So, dili ito covered.
8: Ingon dahil sila nga nangutana sila karon si Pulong nganong dili ipagula ang record. Halos na lang ingnon ba nga Long, paminaw Long ha. Gitubag ni Remolya Long. Inhalan maghilom-hilom sa karon ng ombudsman Long. Samtang nagpadayon ang investigasyon.
7: Ay, kapot si Pulong po dayon yung mapatulan po diretso kay, dayon.
8: Kay kung ibutyag ni Long, kining mga tanang record Long, muliho kanini, maguba ang kaso Long. Delikado ka. Quiet lang sa kadiha.
7: Ayaw nalag ka ng saba-saba.
8: Plansa-plansahan lang sa midiri.
7: Kanang basa-basa po ka o kanang libros paniid.
8: Mangita mo libros paniid at to mo palit ni Kuan. Pamalit mo dito ni Bro Irene Lumusbog.
7: Kana. Naghagan naglibro.
8: Mauna siya, usan
7: na sa una, librita pa nang iyaha. Karoon, libro na gito.
8: Usan na sa mga author sa libros paniid. Unya ang producer ana si Padre Arnel Cortez.
7: Kana.
8: Mogi na sila ang mga king sa libros,
7: libros paniid. Lai po tong libros pangaghap.
8: Mani karon no? Mani karon ang gisulti lang nga murabag nahimo na hinong katawanan katropang alan ang nahitabo gumikan kay pero sa bagay nakapunto nga ni si Congressman Paulo Pulong Duterte. At least nakita na sa tubag din karon sa ombudsman, medyo murag hinay yung laylo.
7: Kung siya kanang murag ni kibiyat gamay.
8: Ni
7: kung sa music pa na nay slar gamay ba? Slar gamay.
8: Nga alam man, nahuman man na inyong project diha, pero masinog ka na nga.
7: Ang ilalom ana.
8: Ang yuta na ba murag unsa ba? Ang yuta basig nag-umido.
7: Sa ako lang tanaw kanang sa karon no, ang government sa karon ni PBBM labi na siya mga gabinete no. Kanang ingog ay lang sa mugpalag diha kay bisag unsaon ra ba? Tanan ra ba mga proyekto, doon na rabod yun na sayop kung autong pagintag sayop. Dili rabod yun na, dili rabod na perfect. So, kung magsaba-saba mo, kami may daw, tadi karoon siya yung pagsaba-saba, pangitaan ta mo sayop. Naarabod kami makita nga sayop.
8: Mabita na katrobang ala nung, murabag, sa labto no, nag-ayo ba? Nga ay lang sa tingog diha
7: kay parang tingog diha kay nangayo pa ko budget diri ikaw
8: eh mo tingog ka diha karon na mapugos mi diri galiho kay kay balo ka ni anti-clear kay mo ni tigsugno dito ni President Bongbong Marcos pagka
7: Vlogger sige lang aso
8: Vlogger manig utok ni si kuan di man ni pang undersecretary god
7: wala lang kay pang pa-viral man ang iyaha diha
8: Vlogger type karon
7: nag-all man gani siya nga nakabuhi siya istorya nga kanang iban diri ang Facebook sa Pilipinas. Nakabuhi siya istorya pero kay giuyon naman ni PBBM murag nag-all lagi siya karon. Nag-all siya kay daghan naman siya followers sa iyang vlog.
8: Wala na siya trabaho after Bongbong.
7: Wala na.
8: Oh, di mo na iyang kapital karon nga kining iyang kuan sige nagbayad si Mita sa iya ba kada bulan.
7: Monetize na gona siya.
8: Karon pag mahuman ang termino ni Bongbong, wala na siya trabaho. So, dangob siya dito sa vlogger. Unta niya, wala na may Facebook.
7: Wala na. Gini si, kuan, si agawas ni Ombudsman Rimulya, si Ate Claire, unsa po yung gipangayo?
8: Ang gipangayo o niya ni Auntie Claire, ana pa si Auntie Claire karon nga. Ana pa siya nga.
7: Pilding maglago, trabani niya?
8: Long, ipagula ng imo mga record ya, Long.
7: Anong katong sa investigation? Umani mo na ipakita.
8: Ano naman siya? Sa ipagawas ang dokumento sa Davao Flood Control Projects. Murag
7: nagitago man ni mo lagi bi karon pa man kami sige istorya.
8: Murag karon pa natao ni si Kuan ana si Auntie Claire.
7: Murag
8: karon pa natao. Murag wa na kay balo bang virgin pa kayo siya diha karon sa information of naman day DPWH no? Naman day kining COA. Naman day mao'y makakuhaan na to karon tanan ilago ng gobyerno.
7: Tanan nga mga records siya.
8: Sila'y hari sa gobyerno katropang alan.
7: Na naka-archive na tanan sa office of the sa DPWH mismo dito sa Tuas Region 11.
8: Kumingon sila karon DP. Dalha diri ang mga dokumento kung tinuod ba ning gisulti ni Congressman Paulo Duterte nga ang mga records na ara diri.
7: Ako to nga gipangita tong sa bagay nag-invite man sila og media dito sa DP. na miss lang ako to ba sa mga time. Okay. Gikan to sa press conference diri sa EFFPNP press corps para to patong kanya to ilan ni Ruth Palo gidala sila dito ni Dean Ortiz sa DP gipakita tong libro dito ni Juan ni Pulong dito diba gi video haman to ni Ruth Palo to nga
8: katong libro
7: natong libro mao tong libro ha to
8: nga puting bagaan no
7: mao tong gusto siguro ni Ate Claire.
8: Kayo so, pwede nimo himong kama to kay baga man to kayo.
7: Baga kayo. Pwede nimo to baon-baon nun to niya. Tapos bisan asa ka matulog, himo nimo unlad.
8: Himo nimo unlad. Kaya basta kayo ka baga.
7: Pwede ka baga to, ha?
8: Yung gingon din karon ni Kuano, ni Undersecretary sa Palace Press Office sa Clear Castro, batok nga to kang Davao City First District, Pulong Duterte. Nga pagpugso nimo nga ipubliko o ipakita ang mga dokumento, isumitin ang resibo ni mo.
7: Correct. Mo di hanggi ko.
8: Ana siya o dokumento sa mga flood control projects sa Davao City. Siguro, maingon na to nga tawaga ang DPWH. Adili, isumitin po ng imo.
7: Ang balibali ba?
8: Mo po ni, kuhaan karoon ni, unsa ni, punto karoon ni Secretary Claire Castro. Now, gihimo ni Castro dihang nanghagit og nangisog si Duterte si Congressman Pulong Duterte nga kumplito na siya sa mga dokumento napabatud-an nga nahuman og hapsay mga proyekto
7: sa Davao. Ako pud kay Pulong no bisag ganang wala pwede ka-advise siya no nga ay lang sana karon sige tubag-tubag ni kuno sa mga bato nila pasag nila mga tao may motubag ba.
8: Sa politika mapudgod ka tropang Alan if you remember no. Dili ba sa wala pa nag-away wala pa nagbulag no ang unity team. Kining si former President Gloria Macapagal Arroyo mao ni unang nagkisi-kisi pagpatawag ni Digong. Di ba niingon na si Digong nga pahulay na kundis Davao. Di na ko mog labot-labot sa inyuhang pamulitika diha. Giani gid siya ni former President Gloria Macapagal Arroyo sa Davao.
7: Oh, gi personal siya ga-bisita.
8: Gi-bisita siya diri niya tapos ga-meeting sila sa Manila. Taod-taod gi-meeting na po niya si Lini Robredo. Oh, di ba? Gi-meeting na po niya si Lini Robredo. Hangtod nga sila nagyung tulo ang ga-meeting.
7: Mm.
8: Wata makasabot o wata kahibalo o unsa ilang isabutan nga to.
7: Oh. Sure, ingon si Juan, kasi guwapa na mong duha, pagpili na.
8: Ang ingon nila, dinikaroon nga, so ingon na nga din ang dagan sa politika. Dili pwede nga ang...
7: Walay permanenteng amigo.
8: Puros na lang ni positive. Oh. Kaya o guway negative, ani, dili mo spark ning itong pag-gobyerno.
7: Oh. So, para mas mulasa ba, no?
8: Mani na kangilad karon sa itong political system, katropang Alan, kay... Kita ang atuwa magong panghuna-una katrupang alat parang pangbalay lang nga kinahanglan nga mapatigbabo aning balayan ni ang ako ang balaod, no? Why mo
7: na ako'y sarili na kong mga rules.
8: Oh, dili ni pwedeng sagulan og negatibo ni kay positive ko diri pirmi. Oh,
7: alang na mag ako mismo nakahibaw ko nga diri pabor na ko ni dili ko mo pilit
8: daw bi kung muhimo karon og pilit ang Sara Bungbong Uniteam, no? So ang attention to dito kay Bungbong kasi may presidente.
7: Siyempre.
8: Oh. So asa na karon diri si Lini? Asa na diri karon ang team ni Gloria Macapagal Arroyo?
7: Dito na lang
8: asa
7: ko
8: na ang team ni Marco ni Duterte?
7: Dito na lang ko kay Risa.
8: Oh, mawala. So
7: Risa og Trillanes Trabagyod. So, Risa di og kadaganing tulfo di.
8: Kita may nabiktima karon sa kinibang
7: pamulitika.
8: Kinibang kinugay nga politikas Pilipinas. Kay, kinugay.
7: Basig ang ilaha karon ako bitaw kun nahuna ko mga katropa no nga kining mga politiko man nga nang istorya. Basig kanang na-shoot ropa sa laang ani nila ba? No? Nga para pun maistoryahan sila. Ganahan po sila kanaganing, siyempre, kung negative mangod ka, siyempre, publicity lang yapon na. Positibo ka, publicity lang yapon na. So, ang kita nga mga yanong katilingban, kita rin hinoon po ilkan siya. Pero, positive mangod ang ginatira.
8: Muna, dapat mo tingog po yun si Congressman Paulo Pulong Duterte. Otherwise, mamahimo silang sunod-sunuran sa ikog ni Bungbong, ni President Bungbong Marcos.
7: Pagkahilom po siya.
8: I-identify katropang Alan nga dapat doon ay oposisyon nga klaro, doon ay hustong oposisyon. Kisa mahihimoon yung oposisyon, kato na priso kay gipasanginlan nga nagbuhi og mga drug lord sa prisuhan sa National Bilibid Prison.
7: Siya man daw ang original nga opposition. Iya man itong i-claim.
8: Kisa may, muna ito ang himong opposition karon nga naisog illegal drugs. Yung tapos muna'y maghari sa ito ang pamulitika. So, di ko maayo ka ito pangalan.
7: Pangit kaya paminaw.
8: Mo itong, kuhan yun, ekonomista po nis politika, gawas nga ekonomista nis President, former President Gloria Macapagal Arroyo, maay po mo, kuhan mo.
7: May kaysa mo plastada o kanaganing tarot card.
8: Kusok. Kaya na bang kuhan ka ito pangalan? Isok-sok na ba nagpila ka si Mana, no?
7: Oo.
8: Kanang palitan, subukan ka sa tarot ba?
7: Lumluman mo yan mo.
8: Oo, yan nga. Itago mo yan 12 days sa mga lugar na wala.
7: Masuhong man.
8: Hindi makita sa liwanag ng araw.
7: Wag mong paarawan yan. Magkasuhong-suhong yan.
8: Masuhong ba? 12 days.
7: 12 days na nagitipigan.
8: Muna yung sistema sa tarot. Tagna-tagna.
7: Anyway, mga katropa, mabalik na taon-taon mga katropa sa ito ang The Secret of Health. Kauban na ito niya si Doc Remilito. Uy, may buntag kay Arnold Altivo, Gloria Malala Apilo, og ingon man si Carlo, si James Torifranca, and Harold Salang and Randy Santisas, mga katropa. Okay, standby ta sa ito ang ikaduang isgutan, mga katropa. Katong giingon ni katropang BRICS kaganina nga dunay 429 ka mga lugar nga giingon na lubog kini sa